Kara wana mero ro me na tania o atante me despola o an tauroi ne katoka aia bukuaka. Iran yes an tuana te nakon de Amerika. Pa enakona an nakipai aia pororoi puki ne katoka ne aia bukuaka. Kana te me tuai terera ni karawa anapuaka yon leponan. Ako pun di me tuan ngora na kani panangani kibes. Akan de mo to kin ngora ngoi puki ngora am. Akia sarigini katabrawaki men na naru ne karikirongora ngoi panangani kibes.

0: Amen, kuna mani, kwa sipasa na uraya ki nani, kwa rekiro haipa ya ki naku. Anpa nani meori FM 89.9, nanon tita wanu wei, haipa nsi tapio wari ki titi ekan, anang itira roi tipu ime uwa ki. Ngayirin tita ya inkani, sanang tauroan mga waki naku, na tauroan inkani yanda isiko, ne, ongram, nara, rongrong mamiri ya responses tapio waki na, roani kuna pa inanon te kanuan nam tawanu wei, I mean, ayer ng orong tapio wa responses, ayer tauroy na pangkan din mga resiko. Me tuwa na napera katano taman na nukawak, hari me na pangkan din na nunpeo bukin ng orang na nunti tawan away.
1: Pacific Top Up, Pacific Top Up, Pacific Top Up. Di me tong tayo na kung to memerong, memkoraki. O ay nakangaron, si Karin ang kay kanuan tayang karibon ng payoan kiribes men top up online. Top up online, top up online. Men tapo na kung John Nape na rin Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. E tabi, e baisi, o men men roi. Katayang kay, o na kung te link at www.pacificislandtopup.com/shop/topup. Vodafone Kiribati!

0: The night first.
1: Si woga de tara ako na kure ni kapung ana ti pororoi de tata nuka ni pong. Kari ki ang kayo ako na kona minta ni ti menjo te buina te tahiri ki ni karuwa te o no wan te nga pong. Ori asta te wana woga ke te pohi ki bukin kari na kim te pororoi. De tata hiri ki kapung ana ki ene pene tae nan te owa awan te kara na ina.
0: Ori asta te wana woga ke te pohi ki bukin kari na te pororoi. De tata hiri ki kapung ana ki ene pene tae nan te owa awan te kara na ina.
2: Yay te yen suang! Nako yen!
0: Kata aras baswa di kanuam. Ori asta tuwa na tenua noa de poki. Kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da. Ai bu na ke kona na kana se de tuwa de pon ne.
2: Ring of a wood phone. Ya di kona le teria ananga ibu kim ko ikli kimes.
0: Ya kupe.
2: Ibu kim tenem na wood phone ta na ko. Ya na se de na de kupe. To recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kana na telepon. Bubusi yam kupe. Kaya kanwagin ang telepon na iruya mutu, aro-rom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urong-urong.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwan ng urong-urong, ikatotuko na namakay na.
1: Kaya kantawan mo, kupon ko awa.
2: Ya kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirangan te whip chop up.
0: Te whip chop up, kung namdang chop up, ay ako tangiri ya. Kaya namdabo, ay ako mena yay. Yan ini paisi.
1: Ya. Kupon ko ang ane ki.
0: Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ki Nakon chobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Itang roi ngay wapi mea wa tia wa inano ni siwa tepong.
2: Kanoy kong kay? Ako na tina to ang rin tek. Inano na na sinas, Vodafone.

0: Nightbus!
1: Si woga tatara ako na kuwi ni kapungana si pororoin de tata nuka ni pong. Karikian kayo ako na kuna mintane si mentio te buina te tairiki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta to wana woga ke te posi ibukin kali na kim te pororoi. De tata riek kapungana ki na pene tainan te wa awan takara ngayna.
0: Ori asta to wana woga ke te posi ibukin kali na te pororoi. De tata riek kapungana ki na pene tainan te wa awan takara ngayna.
2: Yay te yen suan! Nako yen!
0: Kata aras baswa ikanuam. Oriasta tawa na tenua noa te poti kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay bulag ya kon na kana sede suwa da phone
2: eh. Uri nga bawo da phone, yadi kon na leperia, ana nga ibukim kol tigil mes.
0: Jakupe,
2: ibukim to mem na wo da phone tayo nako, yon na sis na rin da kopet, don't recharge me. Oh, the secret, kana ko tayo bagay kanon ng telepon. Ubusin yung kopek, kaya kanwagin ng telepon na iroya mutu, aror-rom na kaya pona.
1: Ya, o ilaw at tayo kanon ko atin na urong-urongo.
2: Nima po ito tayo po kinikanon ko ng urong-urongo, ikatotokan na naman kayo na.
1: Kaya kang tawa mo, upon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up, ay mga tirang kan te whip top up.
0: To whip top up, kung namta yung top up, ayoko tangiriya. Kaya namta po, ayoko minang yay. Yerang ini
1: Ya, bukan guau an lagi.
0: Ibu kini kita buka kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dunia amais atau nakon be.
1: Itu orang dah wapi mewah, siapa ina non isu atau pun.
2: Kalau orang kau, aku nanti nato anda ini. Ina non nara sales Vodafone.

0: Ante me tanda pa ngura mi na nante tawa na wayo. Hay pa si wabi me ten wadik temine sa enang poro y chawa tawa na ke. Hay alente tay ay. Ah, sana di ta na kong ram me katana ta tapi wai bukente te tawa na wayo. Wakain ganar katana wata. Na kuya kanuan rai sirua terinan metarina me maanena. Kama ako ang wagin takatano tayo, pakam na kaya debo win na pe, debo win na no ke the magistrate court, pakam na kaya ka titang e, tabi ka kimiriya tantang, hindi kaya isinampa, e, wanga wapu yung menimewa, /08535 MCLAST. E na wagi debo win debo nga takatinipong, e debo na yay pong hindi na makain e soon, wanga wapu yung monowa, nito awa wawan tapakantay, nito magistrate court ibayriki. E na ngurayag ite case, dimetan de samus e akadiniyaki. Kama akaw rin nga kikay, pangkanakama kiroko, o ay nakunan wagi debo wi, na kyan rapatami, kini kuna debo wi ni kakaya, o niya ni muyumi. Mayroon, euta temoko, o tabuya, po kiyang.
1: Si bundi magawa pa ng tauro ang karugoy tili nako. Yan ang miyaw si bugyong kwe ari imemete na nung ni kanong ngungura ako ni matako ni pae kaariki na pa magiribas diyo nabe away tipitipiki.
2: Kung tipipiti aro na, papunsi ang screen na tauro ay numingam. Pusi ka pa kati po pati taray buki ni karugoy ng TV o kukuna na pa nuri pae kaariki na pa may tipitipiki o diyo nabe.
1: Saksi ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima tona pa na kabataku kung kanuan na naaw sintigiri pas are kakarawaki. Nungarokon na pa may tipitipiki o tiyo nata e punday sina kuna pa ang kayintay na are itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan da tayriki. Tiyo ay suwan tamon nga pong tipi mawon tawano away tiyo awan.
2: O ringa, ang kaya wakan kung na nakapi may suwan ni nama tapa mekiripes. Aw am kiri wan TV ene mengaroni ko na pentetayan ni ko ngurai ko oni kame ta kuku ni pai kari ki ni kanwan na program to komet ni kai no ameta
1: am kami ministries NGOs open kampana na si tawroi na pen besmai ani kata no ta aki ena ko na ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet bota no ameta
2: on ko ye ere ko kai na no tere vere ven nam pota ki si tawroi na pen ko roi na ko na ro ko tangia me pona ai na tiroi
1: Saksi nga yan naman kami ministries o NGOs si Tauroy na pan live ni Potaki ay pupura ng kasi wataki ang matakwa kinana iyon the Kiriwan TV o the social media.
2: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yung nga mette pupua tatara o ya riki na pan ako yung the VIP kiti pakaan po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
1: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanungwa tenung watawana. Ke isu watenu wakia, ni mewu watakuru wakia, ni mewu wawawa. Leitagi merongono wai kapu, ipun kata meruwa, amma teta yon paye kariki. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.

0: Am na tayo na nimauli. Si kundi magawa na kang tauro yung karugoy TV na ko. Yan na miyaw si tukim kwe are imeme tayo na nung ni kan nungungura ako ni matako ni paye kariki na pamagiribas John Labe away tipitipiki.
1: Punti pipiti aro na. Papun siyam screen na natawroy ni mayangam. Kusi ka pakati po pati taray po kinikarupan ng TV. Ako ko na nabe nori pa ikari kinabe may. Tipitipiki o tiyon nabe.
0: Saksi ngayon eh, am tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to nabe nakapataku kung kanuan na nausin tegi ripas are kakorowaki. Nungunukun nabe may, tipitipiki o tiyon nata. E punti sina ko na tangkay in tayo nari itirani suwan tamon tayriki o tiyaw rawan tayriki. Tiyaw ay suwan tamon ng apong, tipi may uwan tawano away tiyaw awan.
1: Auringa, nga ya wakan dunga na nakapi may suwa ni nome tape me kiripes. Au am kiri wan TV ene me ngaroni ko nepe ntetayan ni ko angurai ko. Au ni kameta kuko ni pai ikariki. Ni kanwan na program toko mete ni kai nome ta.
0: Au kani ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pene besimai. Ani katana wata ake ina kuna nungurai ake oni meta kukina ki yonte TV na koye tibota nome ta.
1: Onkoye ere kukaina nua tere vere vennam puotaki. Sita uroi nepe ni karoi ya nakon nere kutangiria me puona ae me tiroi.
0: Saksi nga yane menkami ministries o NGOs. Sita uroi nepe ni live ni puotaki. Ae pupura nika sewa taki ya metakua kinana. Ion de kiriwan TV o de social media.
1: Uringa riki are menika pakaan puon karukwan nam TV ya nmuyenga mette pupua titara. Oye riki nepe nakoim de VIP ke te pakaan ipu ibukin nam pupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki menamba ay kai, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawwa. Le itaki merongonongwa ikapu, ipun katemerua, amatata yon paye kariki, on kamuingaroiko ni katoapong. Men, Kiriwan TV.

0: Vodafone.com.
1: Nako, mi yara kasta nasi, kukurei Vodafone ni katamata, paye kanwangan na nikapungan natin na service yon the recharge.
2: Yeah! Ano ba sinabihan ng maye? Sinabihan ni Gili-Gili Wakanta.
3: Ayon, guys, ano na kayo? Ayari, kataya.
4: Hindi na korona, kaya pa rin, telepon niya. Tuwa na, kaya kawarila, limangan nako, Vodafone, nakuwakan na ngayon. Device promotion.
3: Kaya ang da kayo ang tingin telepon? Ah, fine na ko telepon. Kakuhang kay de AO6. Na po na app, baka na po, nang dabubwar wabi marwewa na kong dabubwa wabi marwewa. The Moto E14, nang dabubwar wabi marwewa na kong dabubwa tinabi marwewa. Ah, tabi warik, akakita na telepon na ikataw Roy ng Taira. Ay ka, apakabakabakabakabak. Kaya na po, bukitawa po yan ito yayo.
1: Yay, pun ka ko amurala na ito bukitawa. Yuhay ka na yakura.
4: Nagin na gaan. O, yay, ito pa ka ni po. Wow, naroon.
3: Kapo ang kay. Wow, ang may yung saan. Ano na kayo, ito pa ka ni po. Yan ang kawawang telepon.
1: Yan? O, ito po ba hindi embe sa QR? Yan na rin na pa yung din may 1%, ito pa ka ni po. Yan, di na rin ako tayo yung telepon na.
4: At ang rin tayo ng tapo. Ipa ka man eh, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, backing, wakan, met clinic.
3: Yay na ba, inani kay. Na naman na ba't ito ang matuwa? Dahil tayo natin peso sport complex. Ibagini ba nyo na kuna? Telefonia. Tawa na agya-agya. Kaya ka wala umangan na kong Vodafone. Are kong wakanin na ngayon. Ibagini. Welcome. Kaya kayo na nang.
1: Ya, sirahin niya po bukitawan.
3: Ah, ngay ko. Pasok na tayo yan ngay. Haya pa ka na po ang kay Vodafone nyo na nang na telepon. Sa kita ba ka, ikaraw raw. Pa-epon ng babukitawa. Yon the babukitawa. Yon the

0: Engineering Day de ayabong insinya kaya ko na ni kinabi tebise Engineering Day Hoylay!
1: Kuatay nga, anong tauroy, tibota kinimakuri, ayata mame, makurian karikira kaya katimetuan, kora-kora kaya mise, Nicaragua, anabukameru, ipukin pungin de Engineering Day, kaya ayapong insinya, kaya pun mise Engineering Day.
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ayyo tepo ngare na katiria kia ikakao kine ya makuri insinya, kwa ya tepo da nonata, soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakao kine insinya.
0: Insinia pun ngai ya wakin na nakarikina ka kilipese ka bubura nerun ka titei pa narina non taka inipei. Karawa taka wai, temuris, suwan na taran wakin tiran ba ilamin roy, isulta gina kain na kusinan, ay makul nilikereki wa kora-kora akia karikia kinantay. Hiaman! We are the kings
1: and women! Kampana kia mena yan mese pun PUB, KHS, BVU, COIL or Projects kia kinaki naraya e BMUs.
0: Sabo nda pa ilik sibuya, nwa bi na wan sun, kuwa taka wabi mga nawa. Kari kia ngom na napong, kawaki, ay sinia. Soho!

Yangoya, nte minise. Manai, ponimien de carangi ni kakami mi yaroya. Nkana koi kosiye ni kama isiye na nunte wana te pakis. Oye yaro ya te wana. Pankana yei buwa koya ay akataya ntamaraki. Pa ino asina kome na nunte pakis. Owa ki nikirana. Akataya ni kasikiyari kaake. Niko oki ya nako buwa koya ina nunte pakis. Owa inga ya anje buki narepunna ke te manai. Ay akuna antoka nika indike angana nusina kome na nunte pakis. Nka ya puni kakato kiya iponi iroya. Pa akia ay nakaraka aruna ntamaraki. O ngaira ika wameta. Kanga punnaru ya nepe manai ngairan taita pitai. Sinuri paya ika atameruang kana imuwa nuora kironde menna. Sikataya ni kakapuomu ina koya raka iriripei. Oa sikataya ni tokari kieta na koya roara. Mesiria ina taya pankana sonra kente pekantang oasta tawa roai na konte kanganga. Tosikuna ni koasta kistaki me iangi iro roameta. Esta ngiria pa anagi tuoto kariki ora tapi men. Roro marangi ni kukurein taina kundam tokanika inkana ereke irom. Siinkana iya kirang dieta atariki tokanika imaanya na koya. Metowana te kawai ni karabia na kondi tokanika ini kuwa ua. Pundaki kasite puwa ni meaum me meau ya roam. Yaka mimi patapimeni irora arangi nata ya ruyo ame tatapimeni ni meau. Na konda repunna ruwa ruya ke oi ni meau ya. Uringa pa beikara ikari kinanu ni meam te menna. Pundaki ya rekerekena meankoe. Uringa nape pakapuaka kaan anu anaroka te menna. Ipundaki konani kosina kuwa wana muita menna muanaroka. Ngayari tayo ka penya amtay nsirupeya o nikakaya buwa ka kanano na roka timena. Meripya na uin amun na roka. Aome tayo ka ato kanikay ataratara ati meuri na nuntekay ni kataratara ati telescope o nura ta meruana. Me aome tayo ka kurakura iruya tipe kantang ataratara ati meuri na nunte microscope o tipaya ya nuria punsi kapakaya o kairuaya tapimen. Tipe kantang iruya roam puntipay sirisiri ayaw e inapunukunan siringa merurungim o kukurem. Punya yam kona pa yawarum, e kote indo koro yai, e ya kiari kite menna, e irona. Ngayari kapunga na am kona pa yan irom, ni kawaina, e ta merua, awa ni katoka, te kakapuwa tauko, metapi men. Uringa, pati men niki pe apunda ki kona ni wawai tahari. Tika, e ya ki kona anta maraki ya tiaroka. O te kao, ipunda ki kona niki pe ikarawa. Kukurei me am kona pa ya ki irom, awa karikira ki inipundu ina am kawai. Kapunga na kaupai maripunda am kona pa ina kontoki na meyeta, o inapunda koroi meom. Meuringa, babun siite wari ya karikiko, ayye irouna teki ingi ni konani kauka metaruwa na mkona pa ya ikarape me iroum. Ngayari yara kwa ki anganda na nomi ni kapeni ni katuapung. Ponsime ni maakana, ayakona konani mwana kukureimu na mtoka ni kai, ariyasa ni katauroa ya paena reke iroum. Yangoya, nte ministeri.

Laurier Customs. Ngana ko din na tuwan ka po ang mageraan si Pona ay si Tuwan Tatara. Ay na ko nang digilom kanuangan mali esen katagurawagi. On na nga, napukulay na ang kampanya Tosin Trading. Tuwan na din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wo tanga wabi mauno. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong tuwan na sunwo tanga wabi mauno ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o korea aram arantanam ang pong nampa. Ako pasko ay runtistowa ano po kapuwa yay amo kira. We kira ke asen ka buwagi men to wana ni mei ni karuko at penina. Ngayi ay ka anatro na ke ipugin tila makay na eme wota nga wapi maunawa. Uri nga, to wakira po si ngayi kingin tiya taypay.

Sangari kipanara, ora ka kay taw na kundar kampana eto sin trading kay ESN mga anakanwa nga emon ti Metiroy na koy miyar kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga natang kami kampana are kam nano na panarasere sa iyo. Kuriko, ori tagi na kong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kya pasi nakasiwatake. Dungoro kong ng kampana ang kanako tauraw na pan sponsor na ara o kira. Kira itagi yon naranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia, tinungwakia, tuwa na ni mewatuwa na. Dawan tamakuli, ibukin yung paninindong rona. Arapaw man kami yari tinawli, tiroy, o tatapomo, yara ni kapel.

0: 밤낮에 나는 매울이 지금 때마다 하나 간다 우러인 가로고 이 TV라고 야놈이 야우시 부금 고에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우니맥다 꾸는 바에 까리기 나쁜 매기리베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen na natawroy na mayangam. Pusika pa kati bubat at aray bukin karuan ng TV. Ako ko na nabe nori pa ikari kin nabe may. Tipitipiki o tiyo ang nabe.
0: Saksi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to nabe nakabatako kung kanuan na nausin tigiripas are kakorowaki. Nungarokon nabe may tipitipiki o tiyo ang nata. E punday sina ko nabe ang kayintay na are itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan da tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipime uwan tawano away tiyo awan.
1: Auringa, ngai ya wakan dungan na nakapi may suan ni nome tapa may kiribes. Au am kiriwan TV ya na mga roni ko na pentatayan ni ko ang uray ko. Au ni kametaku ko ni pahay ikarigi. Ni kanwan na na program to komete ni kay nome ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na. Si tauro ni na pinabasimay. Ami katanwata aki ina ko na nung uray ako ni metaku kina ki yon te TV na ko yet botan nome ta.
1: Angkoye ere ko kaina no tere vere venam potaki sitaroi na peni koroi na kon nere ko tangiria me pona ai na tiroi
0: saksi na yane men kami ministries o NGOs sitaroi na ben live ni potaki e pupura na se wataki e mata ko kina na ion de kiri one TV o the social media
1: uringa riki are meni ka pakan pon karu kon nam TV yan me nga mette pupua tara o yeri kina pe na koim de VIP ke te pakani pu ibukin nam popa into sin trading
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba ay kai. Isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawwa. Le itakin merongorongwa ikapuu. Ipun katamearua, amatata yon paye kariki. On kamingaroiko nikatuapung. Men, kiriwan, tini.

0: Vodafone.com.
1: Να γω εμεί έργα στα μάτια που πρέπει Vodafone η καταναλωτά παγιέ καλούγα μεν καπογανάκι να δεσέβες you under recharge.
2: Δεν είπε πως είναι πέραν μαγιέ. Είναι πέραν εγκύριο κύριε Βοκάτα.
3: Device promotion.
0: Karaki amda ka yon tingin telepon. Ah, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na pona app pa telepon. Nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar bimer wewa. The Moto E14. Nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar tin bimer wewa. Ah, ta de wari. Aka get na telepon na ka to Royan Theta. Aika apaka paka paka paka. Kain po mo kita wa boye de tayo. Ya,
1: ipun ka ho murala net bu kita wa. Yu ay kame akura.
3: Iran kin na beran. Oh, ye tipaka ni po. Wow, naron.
0: Apo ang kay, wow, ang may yung 7 on na nagirom na baka na po, yan ang kawawang telepon.
1: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR, yung narikin na payroom din may 1% na baka na po, yan din nalin na ko tayo ang telepon na.
3: At aura yung tayo nita po, baka man eh, irawi akara, ipayriki. Oh, Vodafone, backing, waka, met, greening.
0: Yan na ba, inani kay, na naman eh, matutuwa, matutuwa, dahil tayo met, peso sport complex, ipagini ba din na ko na, telepon niya, Doa na aja kaya orang mangan dako Vodafone. Are ko wakan ng ngaya. Ibigin, wakam kaya kaya na.
1: Ya, kaya niya po bukitawan.
0: Ah, niko. Kasi yung nagtay ang ngay. Haya pa ka nipo ang ngay Vodafone yung nang nakuha na telepon. Sa kita baka, eh, ikaraw raw, pa, eh, bon ng babo.

ang naina na mga karina in Brom. O, ya kada ko ilan na rada yun. Maori FM 89.9. Wapu yun me isu mga kaiti minister na kung tiya wa tiya nungwa. Laitan ti panahan ka kameru na kumikiya ko tiya meto. Nungong rayon, Maori FM 89.9. Na mga kinari karun, wawa mga kakukurian kanwan ng pakantaya yu. Nauri ni dini. Inanon ti pakantaya yu.

0: Am na pena ni Mauri. Si bunti magawala pang tauro in karugoy TV na ko. Yan na miyaw si ipagay mo kuya ari imemete na nung ni kan nung ngura ako ni matako ni pae kaariki na pamagini bas John Nabe away tipitipiki.
1: Punti pipiti aro na. Papun CM screen na natauro in mayangan. Pusika pa kate pupati taray po kini karugoy ng TV ako ko na nabe nuri pae kaariki na pamay tipitipiki o John Nabe.
0: Sa singayin na am tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pene kapatako kung kanuan na naaw sin tegi ripas are kakorowaki. Nungarokon na pa may tipitipi ki otyo nata e punday sina kuna pang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki otyo rawan da tayriki. Tiyaway suwan tamon ng apong tipi mewon tawano away tiyawa awan.
1: O ringa, ngay yawakan kung ano nakapi may suwan ni nome tapen mekiripes. O am kiriwan TV ene mengaroni ko na pente tayan ni ko ang uray ko. O ni kameta kuku ni pai ikariki ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tawroi na pinabusi mai. Ami katanwa ta ake ina kuna nung uraya ke o ni meta kuki na ki yon te TV na koi at bota na ameta.
1: Ang koi ere ko kaino na tira vere ven nam pota ki si tawroi na pini karoi na kon na rako tangilia me pona ay metiroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si tawroi na pini live ni pota ki. Ay pupura ng kasi wataki ang matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete pupuwa tatara. O ya riki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakea akia awawanungwa tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea ni mewa taporo wakea ni mewa wawa. Leitaki marongonong ay kapo. Ipun kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong men kiriwan tini.

0: Engineering Day ke ayo pong insinia ke kona ni kinabi tebise Engineering Day hoilei
1: ko tanya aning to roi to bota kini makuri ari ta na makurian kari kira ke apati metuan kora kora ke mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin de Engineering Day ke ayo pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kwenye iko wakati leo, ajio tepo ngare na katire kei kakao kine ya makuri insinia, kwenye tepo da namata. Soho!
1: Ya hati mwa, wakira kakao kine insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kakiripese ka bubura nero katitei pa ngarina non chakai ni peri. Kara wata kawai, kepuris! Suwan na taran wakin tiran ba ilamin roi. Sebagai makai nak kosinan, awi makul ni kira kira kora kora, akhirnya kira kira gimana tay? Hiaman.
1: Kampana kia mena yan mise pun PUB, teachers, BVU, core or projects kia kina kina raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, nanu wabu ime wa pungin tana makai na suun ni karo wabu ime anu wa, a ina karo wakin kanne, pungin tebuka baru, si pungin na kia pungin sinia, ang kanne nu wabu ime na wabu tana makai na suun, awa ane titay, ari nang karo wakin kanne tebuka baru, a pupura ari nang karo wakin tebuka irik skoya, si pungin tungan na kia pungin sinia, ari na meu rinanun panani kiribas, Or nanun the live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Jepukin buto kapiya ang insinia. Aki ngaya. Aki anay mga tauroy. Tapi tapi kapira kilibas. Nanun the pekaw. Ay kapo.

0: 한나타는 아니다 우리 시본디마도 하나 반타우로인가로고 이치비라고 야네미야우시 부금코에 아래 맴에드는놈 니깐농웅으라 아오니맥타쿠니 빠이까 아리기 나빠매기리바스 전하베 어웨이트비티비기
1: 본티비비티야로나 Papunsiam screen and a tauroin mengam. Posika pahate pupata tarai pukin karuanam TV. Akokonan ben nuri pai kari kinapem mei. Tipitipiki otio nabe.
0: Sasinayme am chano akiruan TV. E punti matone pen kapatakukun kanuan nanausin tegiribas. Are kakoroki. Norhon nepem mei. Tipitipiki otio nata. E punde sinakunapan kain tainari. Itirani suon to montairiki. Otio roon de tairiki. Tiawa suon to moningapung. Tipime won tawano. Awa tiawa awan.
1: Ourina, nga ia wakaan runga nena kapi meisua ni nome tape me kiripes. Awa mkiri wan TV ene me ngaroni kone pentetayaan ni kwa nguraiko. Honi kametakuku ni pahai ikariki. Ni kanwan nena program toko mete ni kai nome ta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana nako. Si tauro ina pene busimai. Ami katana wata aki ina kuna nguraya ke one metako kina ki yonte TV. Na koi ya tibota nome ta.
1: Onkoye are kokaina no terevere venam potaki sitaroi na peni koroi na konna re kutangiria me pona ai me tiroi
0: saksina yane men kami ministries o NGOs sitaroi na ben live ni potaki e pupura ni kase wataki me takwa kinana ion de kiri one tv o the social media
1: uringa riki are meni ka pakan pon karu kwanam tv yan me nga me te pupua tara o yari ki na pena koim te vip ke te pakani pu ibukin nam popa into sin trading
0: Taita para, ibukin ang kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. Le itagin merongorongo ikapu, ipon katamearwa ang matatayon pa ikarik. On kamingaroy ko ni katuapong, men, kiriwan, tiri.

0: Anlat en anime uri. Sibundi magawana pantauro in karugo itibi inako. Yana mi yausi bugim kwe are imeme tenanum. Nikandu ngungura aoni matako nipaye kaariki. Napa magini bas. Tio nabe awai tipitipiki.
1: Kunti bibiti aruna. Papun CM screen ana tawroin mengam. Kusika pakate bubate darai bukini karuganam TV. Aku kuna ana penuri bayi kari kina pemnei. Tipitipiki audio nabe.
0: Saksi no ime am tianu akiriwan TV. E punti ime tona pene kapataku kuni kanuwan na nausin tegiri pas. Are kakorowaki. Nongono kuna pemnei. Tipitipiki audio nabe. E punde isina kuna pangkai intainari. Itirani suwan temon tairiki. Audio rewan de tairiki. Jawa suwan temon ngapung. Tipi me uwan tawano awai jawa awan.
1: Auringa, ngai ya wakan dungan na nakapi meiswa ni nome tapa mekiripes. Au amkiri wan TV ene mengaroni ko na pente tayane ni kwa ngurai ko. Au ni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanwan na program toko mete ni kai nome ta.
0: Au kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pene busimai. Ami katana wata aki ina kuna ngurai ake onimeta kwa kina ki yonte TV na kwa iya tibota nome ta.
1: Onkoye ere kokaina no tere vere venam potaki sita roina peni koroya na konna ro kotangiria me pona ai na tiroi
0: saksina yane men kami ministries o NGOs sita roina ben live ni potaki e pupura ka se wataki ameta kwa kinana ion de kiriwan TV or the social media
1: uringa riki are meni ka pakan pon karo kwanam TV yan me nga mette pupua tatara o yeri kina pena koim de VIP ke te pakani pu ibukin nam popa into sin trading
0: Taita para, ibukin ang kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isu wa tenung wakea, akea, awa wanung wa tenung wa tawana. Ke isu wa tenung wakea, ni meu wa taporo wakea, ni meu wa wawa. De itaki merongono wa ikapu, ipun kata merua, amatata yon pae kariki, on kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.

Lauri Arkas Tamas. Nana kodin natuan kapo ang mugiran si po na esito na tatara. Ay na ko nang digirong kanuang mali esen kataguro waki. O na nga, napukuloy na ang kampanya tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta kanuang ibigin din na makaina ay may wot ang awabi mauna wa. Sinakarawa aratulo na kuntipong at tumunipong doon ang sunung wot ang awabi mauna wa ngayon itay tapala kapuwa ang mukira o Korea Aram arantamem ang phone number. O kasukuhay kung testuwa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira ake asan kapuwagi mentuwa na ni may nakarukuwa tanina. Ngayon ay ka anatulo naki ibigin din na makaina ay may wot ang awabi mauna wa. Uri nga, tuwagira po siya ngayon, kingin siya tayo pa.

Sangarik pa nara, ora ka kay taong nakundar kampana eto sin trading kay ESN mga anakanwa nga amon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email marketing@pba.org.ky pasi nakasiwatake. Dungor akong ng kampana ang kanako tauro na pang sponsor na ara wakira. Kira itag yon naranampa ayaw sin link din ang pandarapon na Nuwa tenuakia, tenuakia tuwana ni mewakia. Ke unuwa tenuakia, tenuakia tuwana ni mewa tuwana. Ndawan temakuri, ibukini paninindong rona. Arapeo mengkami ya di temeuri, tiroi, ote tapumua, yora di kapa.

0: kwata hiya nangini kwa kongura onika kameta kukan wane ya po nginsini ya
1: eng tungwala na ibuwa konda nakano te misi ya nakaro yin da dayane ponte kapo iru ya ririna ko nyumu wa na iru ya dayan primary school nikarakoa iri ya kenajita ikatina senior secondary school ayo irang kukongura onika kameta ku aron na ya kapo iri ya kai what bang bang
0: oh sexy nga ya maipun karutona aripun na nakakata uroi mea nakano te mother ministry e misi nrona ki iru ya ana eso wis meana project za kia amena ya ana origi aipun pismaya kia ometa na konna na services mise me ana eso wiso project ari na horoi and tayan
1: Ayari ka dalda ni kami pa ikakawa kaya yun kung ini ito pungkan namda pakam na ko na nora na sedes kapote ka na makuri at temise ang natawruan ni koroya na pong detayyan yakakawa kaya yun kung ini ayo pala kiyo kiyo siya yun ni tay nora kanuan wa temise mana sa wis awan approach it agyan na naigana ay ka akakawa kaya yun ito pungkan namda
0: ni ngayon o detayyan o ay na puwak yan
2: Ladies and gentlemen,
1: Deng, ayah bong insinya kita misi engineering day. Epo ni pakar roy de bong wabui mana mewa nakon wabui mana wan soon. Wau watenga wabui mana wa. Ige na buka meruah kaya ni. Depa iri square. Ani mete kuki na kiri nanu de live streaming. Nana page PVA. Ani pun nana page lepas misi. Ani ngoraya kiri nanu de radio. Ayo am tadi de bota nam tan kira kome na yon terawa. Rogan depa iri square. Kira kome na sila kuri kiri bes. Ayo am tadi mete kuri nanu nam sosu misi. Ongora aku kuteri nanu nakon nam radio. Pan de tay. Ale nak cera cera yai, aku nak kahwa di semua yang sini ya. Ibu kita berakhir bas, akhirnya muda, kiri bas, macam berakhir bana, dia nak.

yangoya ntemenese manai ponimene karangi ne kakami mi yaro aroya ngana ko ikosiya ne kama isiye no nte wana te pakis oye yaro yeto wana pangana yei bua ko ya e kata ye ntamaraki pa enos na ko mena no nte pakis awa kini kirana akata ye ne kasikiri kaaki ne ko ki ya no ko bua ko ya ina no nte pakis awa inga ya ne bukin nere bunna ke te manai e ko nan to kanika inde ki ngana no sna ko mena no nte pakis ngai ya pun ka ka to ki ye poni ro ya pa akia e na kara ka ro na ntamaraki Ongai rai kau meta, kangha pun naru yana be mana ingai ran tai tapi tay. Sinori bayai kata meruah, karena imuan nora kiron demenna. Sekata yana kakak buamu ina koi yara kairi ribai. Oh sekata yana to kari kieta, na koi yaroar. Mesiria ina taya, pangkana sonra kente pakan tang, oh sta tawa roai na konte kangang. Tos kona ni kau sta kesaki, me iyangi ro roa meta. Es tangiria ba amagi to kari kiora tapi men. Roro marangi ni kukurein tae na kondam toka ni kain kana ereke irom. Siin kana iya kirang die taatari ki toka ni kain maanja na koya. Meto wana te kawai ni karabia na kondi toka ni kain ni kua ua. Punna ki kasite puwa ni meum me meu ya roam. Yaka mimi patapi meni roura arangin natai ya ruyo ameta tapi meni meu. Na kondare punna roa ruya ki oi ni meu ya. Uringa pa peikarai kaari ki nanu ni meum te menna. Punna ki ereke rekena meankoe. Uringa na pe pakapuaka kaan anu anna roka te menna. Ipun daki konani kawasana kuwa wanda muita menda muwanda roka. Ngayari taika penya amtai nsiro peya o nika kaya puwaka kanna nwanda roka te menna. Meripena uin amuwanda roka. Aometa ika atuka nikai ataratara te meuri nanuntekai nika taratara ete telescope o nura ta meruana. Me aometa ika korakura iruya te pekantang ataratara te meuri nanunte microscope o tepaya ya noria punsi kapakaya o kairuaya tapi menna. Tepi akan tangi rau ya roam, pun tepai siri siri, ayaw, ina pun konan siri nga merurungim, o kukurem. Pun iya yam konapai ya warum, kote ino koro iyai, ayakiyari kite menna, ayayi rauna. Ngayari kapungana am konapai ya ni rauum, ni kawaina, ayatameroa, awa ni katoka, teka kapuotauko, metapi men. Uringa, pati menniki pe apun naki konan uawai tahari. Tika, ayaki konan tamaraki ya tiaroka. O tekao, ipun naki konan ikipe ikarawa. Kukurei me am konapai ya keirom, ahakari kira keini pun noin nam kawai. Kapungana ka upai mare pun nam konapai na kontoki na meyeta, o ena pun na koroi me om. Me uringa, bapun siite wari ya karikiko, ya irona teki ingi ni konani kauka metarua nam konapai ya ikarape me irom. Ngayari yara kwa ki anganda na nom nikapeni nikatuapung. Pun siime ni maakana, ya kona konani muana kukurei nam toka nikai, ari asa nikatauroa ya paena re keirom. Yangoya, nte ministeri.

red red wine nare na kena pai ron de UP40 me kunaya kya te ta kan tani nga pa ina koroi na pa kanwan te amtai me kan ne ina nan namtai no ngora ai resna te me ton pon kaunga ko ke o sina kau tari ki metam ko yana ta ko ko te me ton pusi yon nam ka ke sina pon ma kina ko me ka kau tani metam te ro pa kuna kina me kina de me su su ina nan namtai no ki de ka ki Tikia te inte reirei ane tau kua toka rana pa te tapasin no kiri kaki ke ya parana pa te reirei na te ime tuan pon nika kukurei ko inana namtai no kiri kaki au ringa te taratara roa ike kanaruna pa kuruo men te pas ke pa ina te tara mengi mawa taim kwas pa kunan ikea itiran takawai ngayare pon te taya ni kakauring men nau studio ikai ngai re sena te ime ton pon kaunga ko me tape kora ri kaurine ri ne uringa re tiawa ne mewa sena wana ana ko yai kanwa nara kata iri ki ne mona ki men nam rongo rongo ande me ya ki me am ni mewa ke ne kakak pos ngai re te ime to ai dari ki ukam

Kone me ori, ai kai rongo rongo kino ngora ama gea sen kata rawa ki, men na na rongo ni kare ki rongo rongo banani ki ripe sa ni ware ka ki ina koim, I rongo ai ari nata te ripe deos. Women no visa men de oceanic fisheries men de boda ni nakawa ke aida te ngari ide yon de parties to no recruitment ke te pia neit in go compliance workshop ari e wa ki men de bui me wanu wana konu wabi me uwa yei pungin mei te ririke ai yon president na Australia. E bubuta te workshop ai yon kasan te ripo sa erana ki but the 2025 Draft Summary Compliance Report, ke the DSCR. The DSCR, when the report, yon ka ibuke nakawa, may sana niko, ake ake iti na anakay ni bayi di PNA, na yaday nakawa, na yamerawa ben di PNA. Saksi nga yame akakawa kinna beti ang aririye yon ako ni kiripes, pa yana buo kia, obisa kan niya pa anamata idiki, yon nanawagi di PNA, ibukin iran nanon anakay ni bayi di. Anamata ini konan tuo yon din anoy ay akis kay bukid na kama may sinani ko. Apon men na pen te PNA, pinanon te PNA Compliance Case Register, ke te PCCR. O ni karike tiki kina, o te waya ni makuri meo obisa, men ape aki akay na tirapata e te PNA. E na pundang ini puwaka na pekiripes, ipukini kasana yari po sta yan na observa, aki amen tuensa, o nanga kaya kay kakuawa. Ina po ni kaungay yan pe apen PNA. Pa anasite sikina ay awaki ipukin kakuruan nanon na nakay ni pede PNA. Ipukin kametuan de tuan ako yaka ipukin nakawaki akawa ni yamerawa. Waki akane anarang ni buwabuaki ipukin kasan de DSCR ipukin wawad ang awapin meni mewa. Pa ni kametuan tirita ki merina yapin tipitibiki. Ipukin kametuan de tuan ti akawa na yamerawa ate wakin tutuwa. Ingin nani amaninaki on pero nga kiti ang aririye yu iroon na opisin te PNA ike abon na nga nito iya kakaita upukini pero nga nikanuan ti ang aririye. Yesa te bota kintang upuk yon kiripes kiti kiripes National Library and Archives arepun te wana mga nga te bota kinta idei nikina aki pa te kameni yung tameru anawaki ipukin te namakay na eme itiririke ay. Ayyo, are ayyan toka ni kaina peke anakariyan ako na pe te bota kinta idei ipukin te namakay na eme men noran min anapeku. En ora ki ndakan tamerona, yoya, anarapatan ako, te bota kin deidei. Eta kuri ki te bota kin emakurianne pa anatokane kai, te kiripes National Library and Archives ayu, ari iapuni kosane pe pa yei te ponnano iruya, kainana siim, ni poutoka te bota kin deidei, ni kakoro inanun anakai ni peide. O ni poutoka spaspaan, o karokuan terapekau iruya ke akainano ya, tinanun na yeseves, o aikawakinan rongorongo ni kawai. Ete imeto te kiripes National Library and Archives, ni karawa tapena e kakawa ki ibuki ni karikira kien terapekau o karikien terapekau ete imeni o ni kiripes. Eka muamu te pota kindeire nana toko ni ka iti kiripes National Library and Archives o ni kakevena ko nakoye ni kiran anarapata ke anamanga pa anakarukoye nape nana toko te kiripes National Library and Archives eta meru ayu. Ni kainis mea kuni enti toki inanun na makaina ikana konte kempa yon tua yeita Pau iesa na sim ano pisa te ununi kita na iya ni karawa iya kakai, iyo iya rigi piroki nti onwani. E kota ki menti opisa iyo pa ntai na iya mua ni kakai nti onwani opun na ki te piroki aya kunia. Me iya te kantani nga pa ana mga karawa diki aya kakai, ngkai iya mga rangin na mekina ki te kakarawa ni po ngai kai. Aware ka kwa waki na pe pa ina rangin ni po buoki ni kwa kwa rika iya piroki nkanaro na papuni iya. Nti onwani ngkai pun te menani, irangin ni kwa kos. Oni kai nora ki nta inte kakarau. Ingen nanyo yang apanana tiwa pisa yu na koye te poten nome ta yei po buoki ni kai nis me teitera yu pa anawaya kwa ndi poos. On nungoram rongrongon apentipitipik. Yes apentikuk islands e Penrith Island ni kaponga na ananikira ni pae te bubua te rita te tisol nte wike anaku oni mga tangwa na pana pere poos te pota kini Braceman. Eriki ayo ang kayo te imeto ari di kira kenu buon te paan te pitipiki. Yesa na pen tangwa ni mewa te ngate rita men te pere posa na pe e te kukupa wawa ari etako te saka iri din te pe ane e puna vanu pa enakona ni karike te paana kon te pe ane ni karukua menga rukon te pare imina nda pe nintena makaine ei. Etako pa eria indokwa ia paanu wapu ime ni mewa ke wapu ime onruwa nintena makaine ei kana enako roi pa enika pene nakia menga tota ona kine manangan te paas me irada tonga na kon te noten group nte pu ime onruwa ntun. Ingin nanyo kapungan ang days na pente kukailan saan? E po nsi na yung mentewa ano wante ngapong o ni mete ntewa tepuina ntatayrik.
Paisana Prime Minister Samoa lauli mai lietoa lauatea. Ndekinna pa akapungana ke gaiteruron dikira ki on Samoa iro yara pata ke kang drug nation aniko. Are anga temane ya pupura na koi apa ananda noia. Ayo te muanta yere kanako yei panana te Prime Minister. Are epontari min te pai are kakupena ko. Nte puina te pungina ko. Ike abukina ki ei women kan Samoa. Men kavana ya pia. Are akana mekina kin siringa te pos nte gang drug me Sydney, Australia yon Vietnam. Lauli, are pon te minita na vanga yei bukin te pota kini Brisbane ne te ekin nantain ayanga peba Brisbane na ikapo. Pati keis ane. Are etanota te akana te onnapia oyesta ni kapera ka taran Samoa. Ane anadeha na konte Samoa observa. Joseph wa wapui meisua na ridiki. Yesa ni kosa yonna na television Vietnam ba poningaya ari itatari minte posi ni gang drug at coconut cartel at Lorenzo de Marutovia yon chinbin city nung wapui mete wana ni mei anika siya. Steve Tofa wapui mete nunga na ridiki. Yesa ni kosa pa punroana tafian detayani. Eva ya kwanto ki mea mto via, ndeta pore kasiya ki yei, orona ndeta yane po sauni sam, wap mei suwana didiki, ete ime tuan ka inimena ni maangan, te onoraki, ipukia a kiarangi ni kakaiya ki, kete intensive care unit, ipukini kuakina, ai karangi ni kakaiya ki menu korakora. Oyese terapata yon toonga, ete anti-corruption commission tekin na pati ministang kwan depota kini Brisbane, ea sangka insasina ki, imi instan roi te kakai yon na na case. Eta ko terapataan, ari etape mea karavani makuri ni kakai na koye tani makuri ni tau teaka aki akana mekinaki, pa akaroi makuri ni kamengo, pa sasinakin te ministan kwa yu, eka inis mea katani kamengo wan anabebe ayri teka bowi. Yero kong kai teke isani metante samus, teka bowi meinano, ke te fasi mete straight court, o ntona kiong rayana, na kon wapui mea wawa yei pungin tena makaina, ey. Onditan nungoram rongrongon apendo anabe. Yeste te bota ki erangini ka kai tarai te rera yon lepono na espolan te ekin na pa eta roi ni irana tepe ka Amerika. Ari etua pa eria imua ni katoka ki te bukua kai merenaya espola wa na tausa i te rera. Kana i te rera e katoka pomian no ni nian atu ni ka van lepono na Beirut. Eta po ana embesi lepono ni yon Amerika pa asa ni karikete ka metua me iron espola. Pa eta roi ni pusmaya ana tepe ka Amerika ipuki ni katoka nana puaka me i te rera. Eka metu ana pena Prime Minister i terera e Benjamin Netanyahu. Tehan te pororo i ane, me eka uring pa ina konani menga pomia on Beirut ngana Espola, yaki katoka pomian ana kawa wana pota noameta, yon i terera. Anako yo meroro i tera eka uwa kane, i min, ana teha ana peristensa Amerika e Donald Trump, ari esta nikarawana meroro me Netanyahu, o atante mende Espola, on tauroi nikatoka ayabukuaka. Iran, esta ntuana pena konde Amerika, pa enakona naki pai aya pororoi bukin katokan ne yapu puaka kana te meto iterera ni karawa ana puaka yon leponon a tenu mankai isin to toka ki awa kina karawa ye bukin katokan ni pusena kontiora ke te ipola ari esen siringi yankai wabu puani menga no meta eta ko te international aids vaccine initiative ke te IAVI ari ewa kin karawa te wana te isin to toka ipukin te virus an eta ko pusena konte ipola ena konandiki pate kapuani pai ena rangini pupura kei. The University of Oxford o te kampana ni karo pai noraki e te modena e karamana piankai anakakai bukini kakaien siringan menin te Ebola e te bunji bug cure species. E tako te rapata e te Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ariyanga te mani ni puka na koya rapata ni kakaia kani pa irangini kakawa ki te pongina ipukin karavan makuri ni kakai. Nikatauravan te pai noara ki ipuki nikatokan pusina kon te Ebola. Era ka yoan te pupua te keis nti ora ke te Ebola, de DR Congo, oruaiwa ta yen keisa ki asa nikametoa ki ntia pere yoan sa mengaia, e Uganda. Ako pante meto nungora na kon panan kiripes, akan ne tokin rongorongo ipuki nungoraan, ake asa rikin katapravaki, menna naru nikarega rongorongo panan kiripes.

Menamta pa na kong rame yayon te dataya yu silang waki na kong narawan kakakipusari tinimia waki ya. Kaya nito ako kamen gantan nga te tinimia waki ya sinang tawrawin kanin waki me sina muna na kong kanit yung ura na kong nanarungurung response at temise. Tapo ta kinu makuri ya de ya po utokara ni mea waki ipukente tapakantay koraki inananta wiki ayo. Ayari sina kanakuang kanin ya narungurungu imayin po ismayan tayyan taripon.

Yon naran mi awaki ang kay sa wawata kina konpon na nawa sina Nora ero kayo. Mauri, tini mi awaki. Mauri, kuya ko tarpon mi awaki. Kona Mauri mi yoni pe wam mawati eti sira kin kanya kahangay. Inakarawan ni ngay pongin temise Engineering Day. Ako nang darapan ng katikiroy may kanya itako papa ng orang kanakwa katikiroy ya kaya ya day tarik panam na kwa iya ng katikiroy ana titikiroy tene may wakya ndo na kime ang kwa men amta pa niko kwa ngura may yay o sina mga norang kanya kaya ntawroin mga nora rin may na.

0: Mary, tenemos agua aquí.
1: Mary,
0: ¿qué es lo que te pone Mary?
1: Me llamo de paso.
0: ¿Te dices que no hay? ¿Qué es lo que te pone? ¿Qué es lo que te pone? ¿Erekian?
1: ¿Qué es lo que te pone?
0: Ay, ako nang naharapan ng kaya kaya rin siguro ay kiyo punti e kaya ni sinapi ang dike mati tiri kaya minay matawa yan ako hindi takatikro ay
1: kura harapan ni mewa kiyo ay yam dito ka mo di ito pa nang nga di kiyo ay mako yam mo ama loron buhay yo kandi mewa ba kiyo kuso me ang nati si kiyo ay naman nabibakang daya yo. Oh, di tak nak makan jabat lagi itu ah. UNKP. Kalau try well, anak tinggal tu, nak rugi na yo jenah dan musuh sana na naik dan kapai ngapun. Mui pun doran, nuwe ya itu dia kita jadi nong melayan nabe. Mira rabu kami rugi kita rau workshop ni antara ikai. Ni mohon ni makin nuwa arure. Oh, ay pun katigera lagi hindi kaya di temisya kaya kanga meron na nakapuno kung may na wag kaya sa niya mo yai kay na pun di tigera yung temisya ako pun tao temisya ako tono kung ara na tinibaw nga kaya o sa tuki kay
0: ako nang dara pa nam katigera ay kaya ito ko parang in nukukure yano nga na noya kain di temisya di kaya kaya po to kara ni mga wag kaya kaya tapo ta kina magkure temisya kete yin pukin dungan na yapong aya insinya kurara pa nam katikiroi o ya di tari ki panam ka katikiroi na koya o pna koya kana ko kwa mane bei sina menga no ra dikin kan ne to wan ara tare pon

Kone meauri, ai kai rongorongo puki nongora ama ke asan kata rawaki, nanda na rongo ne kareke rongorongo panani tiri pesa ni wari kaki ina koim, I rongo yari na ta tiri pesa dios. Women of the men the oceanic fisheries men the boda ke nakawa ke ai da tiang arire yon te parties to no recruitment ke te pi and nate in go compliance workshop ari evaki men te bui mawanu ana konu wobi mewo ai ai pongin mei tiri dike ai yon president Australia. Ye bobo te workshop ai yon kasan tiri po sa yerana ki But the 2025 Draft Summary Compliance Report, get the DSCR. The DSCR, when the report, yon ka ibuke nakawa, may sana nipo, ake aki iti na anakay ni bayi te PNA, na yaday nakawa, na yamerawa ben te PNA. Saksi nga yame kakawa kin na beti ang ariri e yon ako ni kiripes. Paya na buwaki ya obisa kan pa anamata iriki, yon na nawagi te PNA, ibukin iran na nun anakay ni bayi de. Ana mata ini konan toy yon dina noi aya ke iskai buke na kama me sina ni ku apon men na pen te PNA pinanun te PNA compliance case register ke te PCCR ani kari ke te kikina o te waya ni makuri me opisa men ape ake a gaina te rapata e te PNA ena fondang ini pu gana pe kiripes ipuki ni kasane ye ri posta ye na observa ake amen tuensa ananga ke a kai ka kuawa ena poni ka ngali ana pe apen PNA pa anasi te sikina aya wa ki pukin ka koruan nanon nana kai ni pe PNA I pukin ka metuan te tuana ko ya kai pukin naka wa ke a ka bani ye merawa wa ki kan ne anarang ni bo bo ki pukin ka san de DSCR I pukin wo wa wo pi meni mewa pa ni ka metua te rita ki merena ya pen te pete ke I pukin ka metuan te tuan te akaba na ye merawa o te wa kin tutu Ingen nanya manina ki on berunga ki tiang arere yo iro no pisin te PNA ike abon nanga pe ya kai tau buki ni berunga ni kanuan tiang arere ye. Yese te bota ki tango buki on ki ripes ke te kripes National Library and Archives are bun te wona mangan te bota ki dei dei ni kina ki pa te ka ben enta mer wona wa ki ipo kin te na ma kai na me ite ri ki ai. Ayo are ayan to kan kai na pe ke anakari ana kona te bota ki dei dei ipo kin te na ma kai na me men noran min anapeku En ora ki rakan ta merona, yoya, ana rapatana ko te bota kin teidei. Eta kore ki te bota kin emakuri anne pa ana tokane kai, te kiripes National Library and Archives ayu, ari iapuni kosa nepe pa iei te ponna no iroia, aina na siim, ni poutoka te bota kin teidei, ni kakoro inanun anakai ni peaide. O ni poutoka aspaspaan, o karopuan te rapakau iroia ke akaina noia, tinanun na yeseves, o aikawa kinan rongorongo ni kawai. Ete imeto te kiripes National Library and Archives, ni karawa tapena e kakawa ki ipuki ni karikira kien tira pekau, o karikien tira pekau e te ime anio ni kiripes. Eka muamu te pota kindeire nana toko ni kai te kiripes National Library and Archives, o ni kakevina kona koia ni kiran anarapata ke anamaanga pa anakaru koia nepe nana toko te kiripes National Library and Archives e tameru ayu. Ni kainis mea kuni enti piroa ki inanun na makaina ikana kon te kempa e ontua yeita, Ao iesa na siim ano apisa te ununi ki tanai ani karawa ia kakae, ia ieri ki piroa ki nti ono ane. Ia kota ki menti apisa iu pa ntai na ia mua ni kakae nti ono ane, apu nake te piroa ki aia kunea, me ii te kandani nga pa ana mea nga karawa diki aia kakae, ngai ia mea nga rangina me kina ki te kakarau ni po ngai kai. Aware ka kouwa ki na pepa ina naki ni po buo ki ni koea kwa areke ia piroa ki nkanaro na papuni iei. Nti ono ane ngai pun te menna ane, erangini kwa kos, Onika inora ki nta inte kakarau. Ingen nanyo yang apanana tiwa pisa yu na koye te poten nome ta yei po buoki ne ka ines mete itera yu pa anawaya kwa ndi poos. On nungoram, rongorongon apente pitipik. Yesa apente Cook Islands e Penrith Island ni kapunga na ananikira ni pae te bubwa te rita te tisol nte wike anaku o ni mga tangwa anapana pere poos te pota kini bracement. Eriki ayu ang kaya te imeto ari iriki la kini buon te paan te pitipiki. Yesa na pen tangwa ni me wate nga te rita men te pere posa na pe e te kukupa wawa ari etako te saka iriri te pe ane e puna vanu pa enakona ni karike te paana kon te pe ane ni karukua menga rukon te paare imina nda pe nite na makaine ei. Etako pa eri indoko ia paanu wapu ime ni me wake wapu ime ondu wante na makaine ei kana enako roi pa ini kapene nakia menga toto na kine manangan te paas me irare tonga na kon te noten group nite pu ime wanu wantun. Ingen nani o kapunga nan teis na pente kukaila nsaan, e poin si mea umen tia wano wante ngapong, o ni mete ntia wate puina ntia tairiki.
Oisana Prime Minister Samoa laulima mai lietoa lawatia dekinna pa aha pungana ki gaite rorondi kira ki on Samoa iro yara pata ki ken drug nei sinani ko are anga te mane ya pupura na ko ya pa ananna no ya ayo te monta yere kana ko ye panana te Prime Minister are e ponta ari min te pai are ka ko pena ko te puina te pungin na ko ike abukina ki ai women kan Samoa men kavana ya pia Ari akana mekina kin siringa te pos de gang drug me Sydney Australia yon Vietnam. Lauli ari pon te minita na banga ye bukin te pota kin Brisbane ne te kin nantain ayang pe ba Brisbane na gapo pate case an ari etano ta te akana jo na pe oyesa ni kapera ka taran Samoa an ana te ka na kon te Samoa observa. Joseph wa wapui me suana didiki yesa ni kosta yon na television Vietnam ba Poningaya are itatari min te poasi ni gang drug at the coconut cartel at Lorenzo de Marutovia yon chinbin city nwapime te wana ni mei honikasia. Steve Tofa wapime te nwana didiki eesta ni costa pa punrana tafian de tayani. Eva ya kwanto ki meam to via de tapore kasia ki ei oronan de tayani po sauni sam wapime suana didiki ete ime tuankai ni mena ni mangan te onoraki ipukia akiangi ni kakaiaki ke te intensive care unit i bukini kua kina ai karangi ni kakaia ke menu kora kora. O ese terapata yon tonga e te anti-corruption commission te kina pa te ministam kwan te pota kini Brisbane e asang kain sasina ki i minstan roi te kakaia yon nana case. E tako terapata an, ari etape mea karawa ni makuri ni kakaia na koye tani makuri ni te tau teaka a ke akana mea kinaki pa akaroi makuri ni kamengo pa sasina kin te ministam kua yu e kainis mea katani kamengo wan anabebe airi te kabowi. Yero kon kai te keisani me tante samus te ka bowi me inano ke te fasi me te straight court o ntona ki ongrayana na kon wapui me wawa yei pongin tena makaina ei. Ondi tan nongoram rongron apen non nabe. Yese te bota ki erangi ni kakaitara i terera yon lepono na espolan te ekin na paeta roi ni irana te peka Amerika. Ari etua pa eria i mua ni katoka ki te bukua kai merenaia espola wa na tausa i terera. Kana i terera e katoka pomian no ni nian atu ni kawan Lebanon e Beirut. E tako ana embesi Lebanon yon Amerika pa asa ni karike te kametoa me iron espola o e tauroi ni pusimaya ana tapia ka Amerika i puki ni katoka nana puaka me i terera. E kametoa na kena Prime Minister i terera e Benjamin Netanyahu. Tekan te pororo yane me e kaurin pa e nakonani menga pomia on Beirut ngana espola ya ki katoka pomian ana kawa wana pota no ameta yon i terera. Anako ye meroro iterai ka wawa kane imin ana teha ana peresten sa Amerika ya Donald Trump ari esa nikarawa ne meroro me Netanyahu o atante me despola o antavroi ne katoka aya bukuaka. Iran esa ntua na penakon de Amerika pa enakona anna ki pai aya pororoi buki ne katoka ne ya bukuaka kane te imetua iterera nikarawa anapuaka yon leponan. O tenu mankai isin tutoko ki awa kina karawa ye buki ne katoka ne pusena kontiora ki ate ipola Ari yesa ringi yang kai wabubuwa ni mga unwa meta. Eta ko te International AIDS Vaccine Initiative ke te IAVI. Ari ewakini karawa te wana te isin tutoko ipukin te virus ane. Eta ko babuse na kon te Ebola. E na kon antiki pate kapuani pai ena rangi ni pubura kei. The University of Oxford o te kampana ni karawa pai noraki e te modena. E karawa na pangkai anakakai ipukin kakayan siringan. Menin de Ebola at the Bunji Bug Cure Species. Etako terapata at the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Ari yang temani ni puka na koya rapata ni kakaya kan pa irang ni kakawa ki tepongi na ipukin karawan makuri ni kakaya ni katawrawan te pay nora ki ipukin ni katokan pusina kon de Ebola. Era kayo an te bubuwa te case ni tiora ke de Ebola de DR Congo orwaiwa tayen case ta kiasa ni kametoa kin tepere yon sa nangaya e Uganda. Ako pun tayo ito nung orang ako in panahan kilipes, akan nito kinrongorong ibukin nung orang, aki asari kinikatabrabaki, men na naru nikarigurong nung panahan kilipes.

Nawr i'r customers. Nga na kadin na doon ka po ang magiraan si po na esito na tatara. Ay na ko nang digilong kanuangan mali ESN katagurawaki. O na nga, napukulay na ang kampanya tosin trading doon na timsin was 89.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wo tangawa bi mauna wo. Sinakarawa aratulo na kunti pong eto mo na pong tungan ng sumo tangawa bi mauna wo ngayon itay tapala kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number. Ang pasko ay doon testuwa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira ke asan kapuwagi mentungan ni may ni karukuwa tanina ngayay ka anatulo naki ibigin din na makaina ay may wo tangawa bi mauna wo. Uringa, tuwagira po si ngayon, kinintiatay pa.

Sagari ka panara, ora ka kaito na kundar kampana etos in trading, kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti Meteroy, na koy miyara ka stamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga na pang kami kampana, are kam na no, na pang nareserve sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwata kaya, dungarokon ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na, ara wakira, kira itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwan na nimeo wakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwan na nimeo watuwan. Nawan tamaguri, ibukin ni paninindong rongona. Arapaw man kami yari tinawri, tiroy, o tatapomo, yara ni kapay.

0: Kamnatay na ni Nauli. Sigundi magawanag ang tauro yung karugoy tiliin ako. Yan na miyaw si bugyong kuya ari imemete na nung ni kanung ngura ako ni matakunipay kariki na pamagiribas tiyo nabe away tipitipiki.
1: Puntipipit yaro na. Papun CM screen na natawroin na mayangam. Pusika pa kati po pati taray po kini karuan ng TV. Ako ko na nabe nuri pa ikarikin na pe may. Tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pe nakabatako kuni kanungan na naaw sintigiribas ari kakorawaki. Tungarokon na pa may tipitipiki o tiyo nata. E punday sina ko na pang kayintay na ari itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan da tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawon tawon o away tiyawa awan.
1: Auringa ngai ya wakan dungan na nakapi may suwan ni nome tapa mekiripes. O am kiriwan TV ene mengaroni ko na pente tayan ni kong uraiko. O ni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanwan na program to komete ni kai nome ta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pene besumai. Ami katanwata ake ina kuna nung raya ke onimeta kukina ki yonte TV na koya tibota nome ta.
1: Onkoye ere kukaina nua tira vereve nan puotaki, si tauroi na pe nikaroi ana kon nere kutangiria, me puona ei me tiroi.
0: Saksina yane man kami ministries o NGOs, si tauroi na pe n live wa ni puotaki, e pupura nika se watake me takua kinana, ion de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki, are me nika pakaan puon karukwan nam TV yane muenga me te pupua te tara, o yariki na pe nakoim te VIP ke te pakanipu ibuki nam pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenung wakea, akea, awawanunga tenung watawana. Ke, isuwa tenung wakea, nimewa taporo wakea, nimewa wawa. Le itaki merongorong ay kapu, ipun katamearua, amatata yon paye kariki, on kamingaroy ko ni katuapong. Men, kiriwan, tini.

0: Aku penting meton ora. Ion panan mau di FM 89. Ratai mongkai. Ai wapi me wanua de menis na kontiawa. Wanua na wante te tai di kayo. Yai na pam kong ora de kona kona nong raya. Inanan na pate te tai di kay. Ai re men nam tapa ni kong ora me yai. Na risiko di kingkan de me te Vodafone. Ada ngaya na paya pauto ka kanwa nong ra minanan te tai di kay. Imai na iya kana koi katanu ata kia tangira kina koi ya te tairi kia iyo.
1: Saura
2: sipa te tangira me ana service Vodafone yon sparking am tata no koi rom
1: kakupena koi rom kakupena koi me chena no mina una kakupena koi yere morning nanom keto ware morning nanom ken yere keto ware am secret
3: men nam telepon ke protein tata
1: lore star to one the box on the near boma ta the kitchen protein ta the kitchen nikana kon nam pentagira
2: me to andai tagi oh niri suwa

Ay, ante de taya yung kan nesin ang kanako ikatan wata ke sina muan na menta wan kan wante pong ipukin de itan dong oram de tayri kayo sina noria pate tira ta wan kan wante pong ipukin te de tayri kayo ni karo kwate nga pong ipukin na ron wayo ke ipukin te onon ikiripas hao paana pa ndrona ki mete te onon tayna merawaki ta wan kan wante pong ipukin te onon ikiripas me paana pa aria kata urawaki wapui temenesi muinna uwa ke pakantai bukan tai de kenta pong ayu ta kawa pong wo wan sun wanga wa pi me ono wa ani ka pong ana kini karo ko te wa ono wa de mani nga pong ni nga pong te ne wan sun te pa yari ke te me to ani me na te nang puaka de draft i me ya men ro si ta pe wa ma koron te ono ni kidepas o pa na pen ta wanang nang taran te ono ni kidepas te ang ya pe pe te me ye ki me yo na ko me ye ki me ni ko ni pirina to wa na kon te puina te not Tari ena roi. Makine me putaritari tarande tairi ke ai ena wana ina ngone kara we pepete. Ai na isaki de me. Tarane nga pong ena riri nga sita kara we pepete nta pata pewa. Merake ya pe yang tarawa mayena. Tarande tairi ke yu ena wana ina ngone kara we pepete nta pata pewa. Tarane nga pong ena riri nga sita kara we pepete nta pata pewa. Kuri aranuka awa pe meme. Tetapi dia yu na wanang nang tau tanah ni kara web pepe tentang apa tapi uwa. Tarang nang apung ena diri nga si ta kara web pepe tentang apa tapi uwa nape. Tarang nonos tapi tau ya peru ane kunau. Ena wanang nang ane kara web pun tau entah apa tapi uwa. Tarang nang apung ena diri nga si ta kara web pepe tentang apa tapi uwa. Ono tu atame na warore. Ena roy si ta kara web pepe tentang apa tapi uwa tetapi dia yu. Tarang nang apung ena diri nga. Pana petiang ya pepe te mei meyek meyo ni pirina to wana na konte puina te not tari na roi tarante tairi ke ya na wana ngina ngon karau on ka karau me na kiri ka kiri mei tarani nga pong kan ne na riringa nangin te tai kawai na makai na wo wa te pong i mind te tani mei nu oi ka tau tau wan tiura me te yapus ipo kini kiri pes me pana pe e kantani nga ki tiura Nako ni tiran te pi me to wana di mwen te tairi kia yu. Tiore ka antani nga kin tirina nua to wana te simari a kia ono ua te mita. Te yapu singkane wan ua te minisi nako nuno ua. Te mwani nga apong ni nga apong. Di etana ua te simari a ua isu ua te mita. Tiore re mwena te pi me isu ua te minisi min te pi me ua ua. Nako nte tawana uni nga apong. Tirina nua to wana te simari a kia to wana te mita. Ane... Ipukin te anon ni kiripas me paana pa. Tawan kanwante pongkan ni ipukin te anon rai na miyang merawaki. Aria katawrawaki na pa ni itiran te nuway na nante tani meyong tahay enako. Ipukin tayrikin te pongay. Takawa pong e wawan suon. Ahantuki korakoran na nakon te awa no wa. Tamani nga apong ni nga apong. Tapayari ke mena tabarikom nang ati ITCZ. Ni karawraw ni maing yon ti rai na tapweran te anon rai na miyang. Ni kata ime tua ta wanang inang ngau te pururu ni karau mta apa ikai. Taran te onon reina miang te ange ya pipi te mei meia ki meinuku. Ni pirina to wana na konte puina te not, taari ena roi. Taran te reina te tairi ke iyo ena wanang inang ngau ni karau wea pon tau me ena rikirake. Ena rikirake en raka riki na konte tairi ki. Taran te ingapong ena wanang inang o anika ndang inika karau. Ta pueran... Ena wanang inang ngon karau e pon tau meana rikira kiriki inanan te tairiki. Tarante inga apong ena wanang inang ngon rangin ka karau. Tarani Christmas te tairiki ayu ena roi meana rikira kin wanang inang dimui. Tarante inga apong ena wanang inang ngon karau e pepete nta apata peua. Te onon rawaki keipo kini kantun tiang ea pepete mei meyek meinuku. Ni pirina to wana nakon te puina te not. Tari ena roi, tarante tairi ke ai ena roi si takarau e pepe ten tapata peua. Tarante inga apung, ena riringa si takarau e pepe ten tapata peua. Kawain na makaina, ai uowa te pung imuin te tani meinuku. Oi katau tauan tiura me te iapusi pukini Christmas. E kantane ngaki te iapusi Christmas. Uapui me tauana te minis muin te pi me uowan te nukana pung ayu. Dietana yake te sumari te nua wanua te mita. Tiara, tapi meten wate minis mui nenowan temani ngapung ni ngapung,
terina no ya kete smare wanua ono wate mita. Te yapu sare imui na ipukini Christmas. Wapi mene mewa te menis na konte pi me wowa ni nga apong tawanau. Ndiya tanana pe ya kete smare awa ono wate mita. Jura mete yapu si pukini kanton. E kantani nga kipa e yapu stari kanton iterani. Terani isu wante tairi kiai. Te yapu singkane sana pendokon diya tana to wana te semare awa to wana te mita. Tiora, wapi mea wawa te menese na kono wawa ne karangaina. Te rinano ya ke te semare o no wane mea wate mita. Te yapu sare imuina wawa te menese na kono wano wante mani ngapong ni ngapong. Oe kantani nga kina pen diya tana to wana te semare awa isu wate mita. Aniri kita wane kan wante pong. Are ya kata urawaki. Menopisin tawani kanwante pong ada IPSO.

aratai mongkai yei tepui maono wa te menese na konoa nua. Menam tapa ne kongora me yei. Sina tei me tuan nanga tapio kora rau wou wa keng kanen kai ape ne mua katanua ta kia tangira kina koya. Kana aruna pa yei. Kos hon kuna ana pen kana koi di merenan na kua uri neri na ipokim. Auri ngana pa rinja tairi kia yu tu kua tana kondua iwa. Yei na pe amko angura ane kawa mesu. Ipokin na pe angura minanon te te tairi kia yu. Ngaya di tei me toi dari kiu. Pana tei me tuan nanga ni kua uam. Nem kua angura ika harang ini kakame.

Laurier Customers. Nanako din na ito ang kapo ang magiraan si po na esito ko na tatara. Ay nako nang digilong kanuangan mali esen katagurawaki. O na nga, napukuloy na ang kampanya tosin trading doon na din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw panta ka nung ibigin din na makaina ay may wot ang awabi mo na wot. Sinakarawa aratulo na kunti pong at mo na pong tungo ng sun wot ang awabi mo na wot ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o korea aram aram tanam ang phone nampa o kasko ay runti stoa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungo na ni may nakarukuwa penina ngayay ka anatulo na ki ibigin din na makaina ay may wot ang awabi mo na wot. Uri nga, tuwagira polisi ngayya, kingin tiyatay pa ito.

Sangari kipanara, ora ka kaito na kun na kampana eto sin trading, kay iasan nga, anakanwa nga emon ti metiroy, na kuy miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga na pang kami kampana, are kam nano, na pandarasebe sa iyo, kuriko, ori takin akun marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kya, pasi nakasiwatake, dungarokon ng kampana, ang kanako tauro na pang sponsor na, ara wakira, kira itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantalapon na unuwa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimeo wakia. Kaya unuwa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimeo tuwa na. Dawan timakuli, ibukin ipaninin rong rong na. Arapaw ng kami yari timeo li, tiroy, o tatapumuwa, yara ni kapatid.

0: 다이리 리베이 안나레 나기 론데 도와레 마스지 메라난나네 찌마꽥 야 가르고 이란 나라 다이 요 바난 메오리 FMH 9.9 아이본 씨 답에 와리기 때 다이 망가야 이때라로이 제오 바누아 이간 가우링고 아렌 뜨고 타나 콘 루아이 완자 다이리게 코나 코나나 벤노라 암고앙오라 에키모토토 아레본데 타카라키 네카와메 수이보키 야테 Ayarin ko ite tei ke te te ye ko ngura ndo na ina pan ngo ngura ire ke nam de dio yan panan meuri FM 89.9 ina nan te te tai ri ke yu ri kina ko im ke ne yan me ngam ke to yan ka wai na pa te te me su mem ko ra kina tei swangi am ko ra kina tei ba yan ka wai na ko te ta kara kina ka wa me su ke na ko na na pan ka wa te me su ina nan te te tai ri ke ayo mo ang ganyan ko kakit narakatan wata. Na ko imi yaw meta ke yay nanomi ni kan na konte tenta ipukin temi ni pas. E kukure yan office teme ang atapu KPC Assembly Office iyan de sin ko suway. Ni katan wata pa yaw ki ana tenta ipukin na nami ni pas. Kam ko na noria. Ete yin na natapu. Apus maya ki tenta ni kapeni. Are ena korpo kia kina konte address ayo. Tenta nampa, a kia tauana kairara uowa te ngā uapi maonoua. Dash minipas. Ana sa korpo ki te meunga tapu, bracket ATKM, close bracket, KPC Assembly Office, Anderson Causeway. Takata upo yon poon debas, ena kike yan tenepui te ngā te tāra. Eo ki te tentai yu men tōwana nsūn wanga wapi maonoua. Ani ka antani ngā ki pa enain kento ki pusmaien tenta ni ka taupo. Na konte pi meni meaua nsūn wawa te ngā wapi maonoua. Nte moani pong ni te rannaua nte pakantai. Ipukin kan karikian di kirongorongona kamkona antare ponia te opis. Nte nampa ai suwa ni meaua kia. Wawa tauana, onowa, onowa, onowa. Ke isuwa tenuwa kia, tauana, wanua, ruaiwa, isuwa, onowa, na wante makuri. Kampesin dapa. Awane menda na opis KPC meungatapu, Anderson Causeway.
1: Sibundi madona pantau roin karugo itili inako. Yan mi ausi bukan kue ada imamat nanom ni kan nungungura awan mata kuni pai kariki na pemegi ni bas jod nabe awai tipi tipi ki
2: kon tipi tipi tiarona papun si am screen ana tau roin mengam posika pakate bupat tarai bukini karuan nam tv aku kona ana pem nuri pai kariki na pemei tipi tipi ki audio nabe
1: sasi ngai me am cianu akiruan tv e pun tima tu ana pem kapataku kuni kanuan nanau sin tegi ni bas ada kakorowaki Tongorokon na pamay, tipi-tipi ki otyo nata, e punday sina ko na pangkain tayo nari, itira ni suwan tamon tayo riki, otyo rawan tayo riki, tiyaway suwan tamon ng apong, tipi mawuan tawon o away tiyawa awan.
2: O ringa, ngay yawakan, runga na nakapi may suwan ni nome tapo yung mekiripes. O am kiriwan TV, ene mga ngaroni ko na pentatayan, ene ko ang uray ko, O ni kameta kuku ni pai ikariki ni kanwan na program to komete ni kai nameta.
1: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabas mai. Ami katanwata aki ina kuna nung raya ke onimeta kuwa kina ki yon te TV na koya te botan nameta.
2: Ang kuye ari kukai na nua tira vere vendam potaki si tauroi na pinika roya na kuna na kutangiria me pona ay metiroi.
1: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauroi na pin live ani potaki. Apa pula yang kasih watakia metakwa kina na? Ion dekiriwan TV atau social media?
2: Uring ariki, ari meni kapakan pun karukan nam TV yang mengam mete pupua tetara. Oya ariki nape nakoim the VIP kete pakan ipu ibukin nam popa into sin trading.
1: Taita para ibukin nang kanime tata ori taki manamba aikai. Isu watenu wakia, akia awawanu watenu watawana. Ke isu watenu wakia, ni mewa watakoro wakia, ni mewa wawa. Leitagi merongono wai kapu. Ipun kata merwa amma tata yon paye karik on kami ngaroiko ni katuapung men kiriwan tiri

Kuas pasana pa nora te to korana, aripo na kunan te to wareta kayo. Iro e kain te UTP kuas posing has mekuna ya. Aya karo ko iro roi narata in kay, wapu iro ite menes sa ya po roi ruwa iwa na uan te te tairi kayo. Men nam tapa ne kongura me yei o na te isi kori ki me tapio kora. Imain ne kwa taro ina kon ruwa iwa, ikan nare na kunan te isi ko me mkongura ni ka ua mesu na ko imkai te tei. Aku corona ini nanti tetapi dia yo.

Ah, kono meurin koeche ten te tairi kai yon na konnam karakini kawa mesu. Ayo di metan mone simion ta teru meam karakini kawa mesu. Awara karakini te tairi kai yon pun karakinan te mua erangini ki meme. Patawrai megan neke, ngana kotawrai, ahasta kanak wakaina. Yeng kwa di mende te mua. Te mua yo, yegi tuki ni papai ni kiri naki. Ibuki na berangi ni kime meyeku, ni meyeku ipahe ni kapene. Ana usu te mua yo, kanga apanda ki na berangi ni kukure irona. O wasu wanga papu kintera, ya ponda ki kona ndiki ne kakia, ya kia kia kanga. Hainga yeri ya suwanga nkani tamia na pahe na kataiye ni korawa, ya kakindari ankuwa kia na kanga, kia na nang tarandomo. Meni yeri tesi na nkani, ite ete na kontu wari puna. Oye kosari, nasi yari, ya poni ngeni kataiye pahe na kia na kanga, ya ponda ki kona. Hake bantepung tuwana ya mananga ke nako nako te mua ya kime mea kwa yu. Nako rarikin te karanga pa ya na mua intiran ya hisaki. Ho wakia pa inanun miena na ikeke. O yesi yu wana petaka makaika yu mibuwa kwa nte vua kwa kwa rikanga yu waka ni mengaya. O ya punta kungkane. Tira ya kamakaika yu. Ye keta ya batira te pa yari ya kamakaika yari. Mea te pebe ni kekiri kahaki o ni muanna nduru rapatana. O imuina ya mangapun kataya ni keta ikana. O ni pekan vrain tu ake ni pekan na kia na ka nga nga. O ye te inka ni ntatana nga usina konte bayari e karu karu ke ni ka makai kai. Me bua konte bua kwa. Me ina nun te ite ina nga kanta ni nga ni ya si yungo na pangkan ni te panai orang buhura. E ya ka ngai. Kwek! Nki yung hari ya puni kupena wale bante ki wena ni pirina kwa men ra na hari. Men ka upa upa pe ina hari inta ta karuwa na koya roa na ni men pana karapeya. Nkani mena kente fam narun tayen nos, metayen ipiki, metayen sipu, metayen katamana pe. Ape ni nkani ntei. O ape ni ntara nkani kanga puki ki akun ki titapari kanga ipirina kumeyei te mua yu. Pa akam nuri ya paipuntira ari ipirina kumeyei. Ipundaki men, o ape ni nukupena kongi anora titaki arang numareiriki. Ipundang tamerwa tarana pa yosina kumeyei kunte pua kua kware ipirina kumeyei te mua re. O ya pundang nuni ngandi te wari te karu ari kanga tamen te mua yu iro na sine ei. Nga ya pundang nga kia kanga mea kuna. O ya tap. Ko piri men te karu amen. O amen ka kipe kipe ipe ima gani si bukin te taki ane. Yo ka kapi raga suune te mua re wari ire ki hari yu o ya tapu. I yang tameu. O ya tete yo erangini paindrang. Irangini kuro unin tamena. O ya kanakua na sina yu. Na ako mei kai. O ya kitangiri ya pokona mangasukun te faa mei. Papa nyege te biaka kukurei meirom. Kurangin ka pupura na pai sibu ki nte teke ya wari ereki. Na suango, eko napu nisiku ni akaki maanyo kona apu naki kona andiki. Kena tonga ki patuoi ni mua maanyo nkoi eko aintua. O wari ene ika waira patam. Meako na timetua nisiku pati mua eko wari ereki. Eki me meako nkoi meinanom. Ing, ibu nti ariki nkete ya tenu nte karwa yuwa na kona sinare. O te mua wari ereki ei. Itararake ntarai metanta mena. Pai kanda nuanga aki. Pai kanda ni ngai ana papa. Ena kona ni mengana nuanga ya tu wari tamena. Me punna ki eti pita kiron tamena. Punna ki ana pia kanga to aite ibu ki nakangan. Nto pia raya jakar wari ngi yon na koi na ki. Paka inti fama yu. Apun tangiri ya ni kukure iri ki pai nang. Yenang kanakwa ki te tenaste ai. Ai ngai yare. Na ki ante kapo na koi na. Oe ya kapira haka suuna temua ya wari iri ki ayu. O ya na kona kundaro na are ya ribe pera aki. Ntara tara ontanu. O hani kiitana muyengana kete fama ye. Iye rianna meranini metana ika haparu paru. Me urua kinnanu na iro ntamena. O ya na kona kwa inanu nte kawai ya rangina pahapaki. O ya punti ete ibo ni iro unu etaku. Ipo nisana deya kata meu. Na punti imetu andiki patemua ikime miyaku ngai. O na puntaki kona andiki patemua maani ya intuwa mendini koria. Ina menda na tain tete ibu ni rauna. O yongo na pe panai yari ki men, tabi mendo yetak. Panan tirana ei. Irang kanda daya patira. O yakara urang kanda nako nako kangan ka aniya me titapwari. Ina ko me yei te karungwari. O yakara ngani ngang kanda me ibu kon tiaruka. O wakia bayan wara te menda tipia. Ari, ite pengkai ni katukai metana. Me pewari na sisi nako. O metana. Erang ni metani peki, meni kanna maraki. Ngietara tipi ari yo irang ni meakwa. Metipa yari kari inuori yari kiemuina.
ikurin rangin gauruaki nanu pakotati biari erangin darani poran pekiari. Yada bingkain ka khauria wina, bayana tena ke enakana tira hapis na wari ereke. Oya rangin rawa nora ari te mua ayuogi, oya yangu etaku. Kanga tira nda konan koroya nga ite mua irangin ikime meyaku panna konan buwaka tira hapis tari. Imu ina anyo yaruko irungan te yangu togwana. Oya kata yang kanyan rahana, kanga nika upa-upa habiaina kekeike, ari kanga biaina nikipiaiki. Oye mina, oye tangina pia nkandere kanga ya kakini kukonte mua ki, mtiero ya rangi nikakaro mua. Sitakisi ngaya mea kata ya nebe nikatakakai wena kiki nikakaro antano. Mtiero are, yongungu takapiruru tipia. Oye mea kurimua. Iruko mea kuntipia hari, mtiero are pirinao, nrangi nikararua, onaki menganora ki mina. Oje rabisa re guaririga yikuri nikanaki hari. Memetana herangi nimetani meyaku. Yati inkai wa mentarati tapu. Hari ipirinako ke nimeyaku atepi hari. O herangi nukupenako nke yanura timenda temuwa warereke. Payatapi inkai ni manangani kainesa. Mwenye puntakuna beti rapis. Kukoroita yanika rungwake kei nikapeni. Yen ete eti yon iruru pene pene nimeyaku. Paya iso ituki meyaku na imuina reyekuri nikanaki rontipia. Yen ngete akini yana teka te rapis ta yuwa kanga. Ipu wabu hari ronti terana temu hari ki ya kantani nga iya. Ina sisira kina kiti yaka kisira ka hari. Meka mua mua ni kehaka ya taku. Iyang, puni nga yari ikaroyo uka piruru wa kiki. Pokota ya, ipu nga gini miyaku nabia nge inuora tipi hari. Menge inuori ku pokora gini miyaku anduru bini bini nge yata bini kakani yuku mewina tipi hari. Oya mani nga nabia teyaka ni miyaku. Oya ya nguya nabia baya itepe iri ya ini koroya ibukim. Irangi ni kukura itirabisa hari yo ya kehaka ya taku. Puni mkwete kapene nini korea ni mene yesan kaisipuwa miangaya. Parum nini korea nte ireke pakonakona ni kaitarate pia hari. Ngaiye kariku pata kapene mkwete nini korea nte pakonika yeyo. Ira ngaki kandani ngati pia hari yung hari itemuaki. Oi, kangai itangirian kan ungori kita kawatai. Ngayira kangai ima yekibenebe ni mangasisira kikiyo yetakunabe. Tini ni korea. Yekikunani korawa ane nkiti temua yu ba ikimemeyaku. Yengete ya tebo ni ibukina. Oere iso etako. Kwa kiota kiipa nga ipo nagi ni nikoria. Papo ni nga ite mwaira nki memeyaku. Oe po nane nape ya rungi karukotu kina upungi ni meyaku. Meke katira api sari yo etako. Yeng, po nisa nko ya kukamea uwa ipa ate mwaya ki memeyaku. Ipo nake konan karuate makuri ni nikoria. Na yaru na yasan karuake ngari na uwe ya ngayi kia meyaku yai. Yewi ngari te mwari. Oe na mekina te kukurei. Meti yange ya kanga ya apwe. Peri kira ki inanona. Pa aibun sipa yo de manta ya na mekina ya ite kukurei. Pa yo ibun sipa de manta ya ye ya ka mua mua. O ya yi olebe de manta ya ye ya ite ibukina. Kenika mewa meiron de menika hakan. O ya bundangi ni kukurei nga ibun ibukina. O anipunika mua mua na pe ibun irona. Yang ayu tu kita karaki, nak kami tidak ada tahiri kayu orang-orang temua hari ini memeyaku hari aku nemi nanti kapan nanti bangai aku nak na negarawan apa tema kuri ni negoria. Yang terakhir orang ni kahwa kita nanti karaki ayu ba. Yang kita apa ikar apa ika kuswanga kita ni ibu kim. Nayaran temua ayu hari aku nara nak kita apa ikim memeyaku. Kau yang ada pengki, aku pura ini yang memeri puning kui. Maka nari nuring apa. Kuna ti metu anu kukure ibo ni rom. Ibu kina ba, o metamari ina num, toa ina kona ani buresken na kiro iro ina koya tapimen. Me, na koya ki tapimen. O ina puni kona ani kina koya yu anna taia ba, punte kapene nika kukure ini ba iken na metankoy. Aya aspaka espo menga ye ina nunu mea uia. Ayutu kinti, tekaraki bukim tiate ay, kurapa ibu kinti ngoraang. Semangka espo na kona rata heri imina, amistakaraki ngayi di metanimone simion tatiru. Kona mesuro yu asapo maki. Thank you.

0: 밤낮의 나님의 우리 지분디마 가오나 반타 우로 인카르고 이치비이나고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 놈 오므라 아오니마 따꾸니 빠이 까리기 나빠 매기리 바스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비 띠에로나 Papun CM screen na natawroy na mayangam. Kusi ka pa ka at ipupat at aray po kinikarukan ng TV. Ako ko na nabe nori pa ikari kin nabe may. Tipitipike o tiyon nabe.
0: Saksi ngayon ay ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabatako kung kanuan na nao sinte giripas are kakarawaki. Nungarukon nabe may tipitipike o tiyon nabe. E punti sinako na pang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki o tiyawroon na tayriki. Tiyaway suwan tamon ng apong tipime uwan tawano away tiyawawan.
1: Oringa, ngai ya wahan dungan na nakapi may suan ni nome tapa may kiribes. O am kiriwan TV yan na mga roni ko na pentetayan ni ko ang uray ko. O ni kamita ko ni pahay ay kairigi. Ni kanwan na program to kumete ni kay nome ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na ko. Si tauro ay na pinabasimay. Ami katanawata aki inakunan ng uray ako ni metako kinaki yon te TV na ko yatubotan nome ta.
1: Ang kuya ay rekukain na nuwati revere ng nampuotaki. Si Tauroy na penikoroy ay nakon na rekutangiliya na po na ay matiroy.
0: Saksi na yan ay kami ministries o NGOs. Si Tauroy na penlive ni nipuotaki. Ay pupuran kasi wataki ay matakwakinanan. Iyon the Kiriwan TV o the social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukuan ng TV yan mo yung metipupu at tara. O ay riki na penakoyim the VIP kitipakani po ibukin ng pupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenung wakea, akea, awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea, nimewa taporo wakea, nimewa wawa. Le itaki merawanungay kapu, ipun katamea rua, amatata yon paye kariki, on kamuinga roiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.

Kone meuri, aika irongurongo bukin tongora ama geasan kata urawaki, menna na rugun kare ke rongurongo banani kiri pesa ni wade kaki ina koim, ironga yeri na tatiri pe atios. Women of the Mendo Oceanic Fisheries, Mendo Bodang and Nakawaki, either the Maride, Yon de Parties, Dono Recruitment, KTP and Nate Ingo Compliance Workshop, but Evarki, Mendo Bima Manuana on Wobnoa, Yapung in May, Tiridike, Yon President Australia. Ebobuto the workshop, Yon Kasan, the Ribos, Ayeranaki, but the 2025 Draft Summary Compliance Report, get the DSCR. The DSCR, when the reports yon kaibuke nakawa mason aniku, ake aki din an anakain beide te PNA, na yatai nakawa, na yamerawa ben te PNA. Saksi na yamakawa kinabetangari yon akonikiripes, pa inabokia obisakan nepa anamata idiki yon nanawagi te PNA, ibukin idan nanan anakain beide. Anamata inikonan tuo yon dinanoi, ayakais kaibuke nakawa mason aniku, opon men na ben te PNA, pinanun te PNA compliance. Case register ke the PCCR on karike tiki kina o te waye ni makuri me obisa men ape ake a gaina terapata at the PNA ena fundangini puogana pe kiripes ipukini kasane ye riposta ye observa ake amen tuensa onanga ke kai ka kuawa o ena puni ka ngai ena pe apen PNA pa anasi te sikina ayava ki pukini ka koruan nanon nana kaini pe de PNA ipukini ka metuan te tuana ko ya kai pukini nakava ke a kava ni yemerawa Waki akane anarangi ni boboki ipukini kasan de DSCR ipukini wawa tanga wopi meni mewa. Pawani kametua tirita ki merena ya pentipitipiki ipukini kametua tetua te akaba na ya merawa ote wakin tutua. Ingen nani amanina ki on berunga ki tanga ririe yu iron nopisin te PNA ike abon nanga nita ya kakaita ipukini berunga ni kanuan tanga ririe. Yesa te botakin tango buki oni kiripes ke te kiripes National Library and Archives are pun te wana mangan te botakin te irei. Nikina aki pa te kameni en tameru ana waki ipukin te namakaina eme i teririki ai. Ayo, are ayana tokane kaina pe ke anakari ena kone pe te botakin te irei ipukin te namakaina eme i. Men noran min anapeku e noraki nrakan tameru ana yoya anarapatanako te botakin te irei. Eta kuriki te botakine makuri ane pa anatokane kai, te kiripes National Library and Archives ayu, ari iapuni kosta nepe pa iei te pondano iruia, aina na siim, ni poutoka te botakin deidei, ni kakoro inanun anakai ni peaide, o ni poutoka spaspan, o karokuan te rapekau iruia ke akainanuia, tinanun na yeseves, o aikawakinan rongorongo ni kawai. Ete imeto te kiripes National Library and Archives, ni karawa tapena e kakawaki ibuki ni karikira kien te rapekau, O karikian te rapekau e te imeani o ni kiribes. Eka mua mo te potakin deirei nana tokani ka iti kiribes National Library and Archives o ni kakevena kona koia ni kiran anarapata ke anamaanga pa anakarukoi anape nana toko te kiribes National Library and Archives e ta merua yu. Ni kainis mea kuni enti piroaki inanun na makaina ikana kon te kempa e ontua yeita o iesa anasim anopisa te ununi ki tanaya ni karawa ya kakae yo yeriki piroaki nti onuani. E kota ki mente opisa iu pa ntaina ia mua ni kakai nte onu ane opon nake te piroaki a ia kunea. Me ii te kandani nga pa ana mea ngakarawa diki a ia kakai. Nkai ia mea ngarangina mekina ki te kakarau ni po ngai kai. Aware ka kwa uaki na pepa ena laki ni po buoki ni kwea kwa reka ia piroaki nka naru na poponi iei. Nte onu ane nkai po nte menna ane erangini kwa kos o ni kai noraki ntain te kakarau. Ingen nanyo yang apanana tiwa pisa yu na koye tepote nome ta yei po buoki ni kainis meteitera yu pa anawaya kwa ndi poos. On nungurang, rongurungun apentipitipik. Yesa apentikuk islands hai Penrith Island ni kapunga na ananikira ni pae te bubua te rita te tisol nte wike anaku o ni mga tangwa na pana pere poos te pota kini bracement. Eriki ayu nga yi teimetu a ririkira kini po nte pa antipitipik. Yesa na pen tangwa ni mewa te nga te rita men te pere posi na pe hea te kukupa uowa ari yatako te saka iriri nte pe ane e puna vanu pa enakona ni karike te paana kon te pe ane ni karukua meangaru kon te paare imina nda pe nite na makaine ei. Tako pa eriye indoko ya paanu wapu ime ni mewa ke wapu ime onu wante na makaine ei kana enaku roi pa inika pene naki ya meanga toto na kine manangan te paas me irare tonga na kon te noten group nte pu ime onu wantun. Ingen nani o kapunganan teis na pente kukailen saani e puen si neumen te wano wante ngapong o ni mete nte wate puina nte tairiki.
O isana Prime Minister Samoa, lauli mai lietoa lauatea. Dea kina pa akapungana ki ngai terurundikira ki on Samoa iroia rapata ki keang drug me isina niku. Ari aanga te mani ya pupura na koi ya pa anananu ya. Ayo te muanta yere kanako yei panana te Prime Minister. Ari eponta arimi nte pai ari kakopenako, nte puina te punginako. Ike abukina ki ei women kain Samoa, men kawana ya pia. Ari akana mekina kin siringa te pos nte keang drug me sikni Australia yon Vietnam. Lauli, ari pun te minita na bangai ei bukin te pota kini Braceman ne tekin nantain ayang epe ba Braceman na ikapo, pati keis ane. Ari etanota teka nanti on nape oyesa ni kapera ka taran Samoa ane. Teka na konti Samoa observa. Joseph wa wapui meisuwa na ridiki. Yesa ni kosta yon na television Vietnam ba poningaya ari itatari minte po asi ni gang drug at coconut cartel at Lorenzo de Marutovia yon chinbin city nung wapui mete wana ni mei honika siya. Steve Tofa wapui mete nunga na ridiki. Yesa ni kosta pa ponrona tafian detayani. Eva ya kwanto ki mea mto via, ndeta pori kasi ya kiei, orona ndeta yane po sauni sam, wap mei suwa na didiki, ete ime tuan kai ni mena ni mangan, te onoraki, ipukia aki arangi ni kakaiyaki, kete intensive care unit, ipuki ni kuakina, ai karangi ni kakaiyaki meni kurakura. O yese te rapata yon tonga, ete Anti-Corruption Commission tekin na pati ministan kwan te potaki ni Braceman, ea sangkain sasinaki, imi instan roi te kakai yon na na case. Eta ko tira pataan, ari etape mea karawani makuri ni kakai na koye taani makuri ni tau teka aki akana mea kinaki, pa akaroi makuri ni kamengo, pa sasina kinti ministan kwa yu, eka ines mea kataani kamengo wan anabebe airi teka bowi. Yeru kong kai teke isaani me tante samus, teka bowi meinano, ke te fasi me te straight court, o ntona ki ongrayana, na kon wapui mea wawa yei pungin tena makaina, ei. Ondi itin nungoram rongron apeno nabe. Yesete bota ki erangini kakai terai terera yon lepono na espolan tekin na pa etavroi ni ira na tepeka Amerika. Ari etua pa erie imua ni katoka kite bukua kai merena ya espola wa na tausa iterera, kana iterera e katoka pomian na oninien atu ni kawan lepono na Beirut. Etako anempesi lepono ni yon Amerika pa asa ni karikete ka metua meiron espola o etavroi ni pusmaya ana tepeka Amerika ipukini katoka nana puaka me iterera. Eka metu ana pena Prime Minister iterera e Benjamin Netanyahu. Tehan te pororo yane me eka uring paena konani menga pomia on Beirut ngana espola ya ki katoka pomian ana kawa wana pota no ameta. Yon iterera. Ana ko ye meroro itera eka uwa kane imin ana teha ana peresens Amerika eta ono Trump. Ari yesa nikarawa ne meroro me Netanyahu o atante mente espola on tauroi ne katoka ayabukuaka. Iran yesa ntuana pena konde Amerika. Pa enakonaan nakipai aya pororoi pukin katokan aya pupuaka, kanete imetua iterera, Nicaragua anapuaka yon leponan. O tenungan kai, isin totokoa ki awakina karawa yei pukin katokan ipusena kontiora ki ete ipola, ari esen siringiyan kai wabubua nimenga unometa. Eta kote International AIDS Vaccine Initiative, kete IAVI, ari ewakin karawa te wanate isin totokoi pukin te virus ane, eta kopa busena konti ipola, Ena kona andiki, pateka puani pai ena rangini pupura kei. The University of Oxford o te kampana ni karoa pai noraki e te modena e karamana piankai anakakai bukin kakaien siringan menin te Ebola e te bungee bug cure species. E tako te rapata e te Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ariyanga te mani nipuka na koya rapata ni kakaia kani pa irangini kakawa ki tepongina ipukin karawan makuri ni kakai Nikatawrawan te pai nora ki ipuki nikatokan pusinakon te Ebola. Era ka yon te bubua te keisin te ora ke te Ebola di DR Congo o ruaiwa ta yan keisa ki asa nikametoakin te pere yon sa mengaya e Uganda. Ako pun te meto nungoran ako in panan kiripes akan yo tokin rongorong ibukin nungoram ake asa rikin nikatawrawaki menna naru nikarikorongorong panan kiripes.

Samoa,

Aku penti metu anora ion panan meu di efa meci nampai nain ta meruan te te tai di keyu. Mem te uka penen di neri neri kuasa nora ia ken nain anan te te tai di keyu. Aya karo koi da roi nara tai ia pan poro ita puina. Kia poro ita pui metu wana jaunun rawaki. Ia pona pate pui meu wu wana koi mkei anen jaunun raina. Mekai te te songra ia pan rukuna pa yain toki nakan wan nara katai di kina koi mkei. Data kan tani ngapa kuasan kamera ruwa kiki anu wawa kiki kan wanam tayri kayu anu wana pati temesu na nante te tayri kay kaya dia pun rokoro into kina pagin tayri kina pang ayu at data kawa pung wawa pangin tana makay na esun wawa tanga wapi mano kaya tayri kina tayi meto nung ngoram mendo na kimiro na nante tani mayon tayi na kuni karokwa sa mga rokoro into kina kay ngay di kini yere tateu pia di esan roro ni ko kona tiki roi nalon dikiran nam tai di kayu kona mesu roi sa mga popo na konte takara ngay nani ngapung tai na ko tatane yaya jawa nawa sa poma.

Meurin tei ngā pōngi. Ngā ia te pēn nō ta māka, an te pēn raka ka pōwhen tā in te mani ngā pōngai iu. O asa kawringa ki te pai tō wane man te pōngana. Te uso. Te uso pōn te muanu o mandeire. Te muanu o mantap. O te muani kāwa. I mai te nako ia te ai inarun te o mandeire. O wapun reire ni ia mua men te muinga. I mai e a konani ka kawonga nako ia tā reire. Awa ka kawonga mua nako ia a yakaru. Imain ai aata ni kanuan te o nāpe. Au aata mua ni paini ka peni, nana enua rumenta mui ngaya. Ngai are na sisiraki ni kon te moni ngā ponga iu. Te akake ni enua rumenta te rā, ania kukarikiraki ai nanunu mui ngam. Te mui nga ai pes te mga ingai inanuna, ke iai te ota iai. Te mui nga ai pes te aki ka piroro inanuna, ke iai te aron reitaki iai. Te muinga e korakora te karawa awata iei, ke iei te pautoka inanona. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, paena iei te reitaki inanona, e punge anape inanontai aika aka nganga. Ndio anapen te pungei, merikirakin puon pai, kakuan me karawa awatan te makuri. Awai tā periki ai kāpes. Oirangi ni pēpete irau ya kāro, pāna oia kua ni kua. Ina pēpete ina pētia ki tātona kinnano. Oina pēisi ina pēte maninga, pāna sira, atātaraira, patira arora, ne kaitaraira kā nganga. Nkana kia te mani, awa atai atei. Nkana kauntea ka kāro, awana mekinna atei. Miankane kōtake te tangira. Awa pona ki konane maninga atei. Nte maninga apungei. Oika ungain kami. Kaaro me siina aika ka muayan teka teka. Kenkoe tekaro ke te sina. Aya ke tuam meko kai kawana sim nsiinkoe. Ke toankoe ako karikira ke nasim. Inanunda mi usu e mais kaina. Kataya anani mewa te minisi nte ponga iyo. O kataya karawa reitakim me musu. Te katega menasim, oa suangia pa awara te raya na mekin. Ongora irona, oa taisiri pure yamua. Ntai tapetai, au aaki kawakina te mani nasira. Aaki tangira te paintangira ya kupura, me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira, supandei na pendataia, pa iai aratai nipontepia kinira na peiponi irola. Te karo epes te rawawata kisi niponte kaanganga irona. Ena kon konani kevia korakaina merawawata naane, na kon muingana. Sipam ka nganga na kon nani kon mekina. Tataro na kon tuwari nuri ka nganga na. Ati metuwa iyamu, me positive. Yaka kawa kia takina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaro nana iyamu awana na mekina. Awati ei, anapundikira kina benda mekina te muinga roi, te meno ati kukurei. Te muinga e rau e karikirake ia atei aika aoni mekina o ina ia kona pai. Atei aika korakora menu kona pai aikai, anakarikirake te community e meure irei aoni korakora. O community is aika meure irei menu korakora aikai, anakarikirakea aoni katia te ngāpung e eta meru ariki na kondiankai. Nte ngāpung ei, o asarinia te tautana kinnono yon te un. Sakati metua te reita ki eta meroa na kontia ki kapiruru. O asarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisi yara tabo esi mea kanna. Te usu, ponte tabo, are mwani pungia ki meiei, te anuani meu. Kamna teke na mie ponga iyo, o ai pieri ki te pungiei, pa te pungi a kakanua, esua penipeni. O ameni ko anaki mwenga mi inti ota, te karinerini, o ateina.

Amene mino ngoram ni kunam to koranan. Ya kara koro roi narata inti nga apung ayo. Ipun si wabu yiri kiti minis. Ayo nang poisu waki. Ayo meori FM 89.9. Tisa angani ko kanuan ngoram. Me saka kurai kun tayin ako ipugin tuha nang pongki. Tira na kanuan na minga apung may kanin. Nati ime tuang kanin. Reisi ko me ako na may kana konan nangani ko tumerurung. May kana konan katira ki ko me yuani kiam. Ni kai tarai na ko si pangam mai ka ko kurun na wanti tinga pu ngayu na teme tuan de isiko me kunam kan wan na uri ri ne ka na kona na ngani kuti timerung me kan karo ko pun roi su ang kan na na manga tau roi de isiko me an me wa ke bikin kan wan na mi nga pu ngayu sina kai na kona kon kunara to korana yu usi usi

0: ang Allah.
1: Ayun po, kung akan na kung makakaya na pero amay.
0: Ayun, nakapupuan amay.
2: Kung ako tayo, hindi ako katay. Kasi nga niya, karawan yun yun,

0: ko ako ba? Orang ko, kung nakakaya na daraman.
1: Ay, nakamanuloy na ako. Nandita po yung
2: ka. Ay, wah. Hindi ako na tiyan, may kaya ng doon duwan. Ang kaya po doon tayo, hindi ako katay. Na, sinirong na may kagiwa, takari ang sinawari. Yato yung wala.

Many min nung ram ni kunam ti tokranan yakar ko ro na ta na wan ti nga pong ayo ti bi me su ro ti minis imi ni su ake sinang daw ro gan din wa ki na kan wan ran me wa ken kak pus na wan ti nga pong ayo sina karapari ki ara sponsor ti pota ki nakawa ni manga na to costo fisheries division ngayari yamani na kan wan nam ni me wa ken na wan ti nga pong ayo ki au kan tani na pa ko pun taw ro gin men nam tapo me kan ni Sinang daw rin wakin na kanwan na rin niya wakin. Sina kay na kuwa mo na kuna na kong ra responsa. Kaya pun kay nis rin kanwan na na kong ra responsa may ra kanwan na rin niya wakin. Sisira kikin na wante ti nga pong ayo. Kaya na po ko na pun kong ra rin wakin pa yan ang kakawak. Ipun kira ngay rin ti na sinikilipas ki. Sina kay na kuwa mo na kuna na kong ra responsa. Ay mina kita rin na pa yan basic ko. Yani suwan mewa kia taporo wawa wai suwan mewa.

0: en kawan ko ko raya awaya makuri bukin tau bia kinan nerin tari ini ni te buta no me ta pa onga na ta kawa kin po to khan te kaisa ki metanu in tipike agar na kwan na ngen ne yari ai i bukin na ta rwan na uroin ka u paida me na rwa
1: ta rwan na tau bia kinan te kawa exi na kon te rine rine me pon ta pera ni ka pene e ka kawa ksi na waya ni ka me anua merin tari ne ka kinan ako i bukin me uran kai ona kon te roro are i mina
0: dei ta kina obisin te buta kin na kawa yon te namba
1: isua ni me waki a wawa to wana ni me wawa wawa ni me wawa
0: i bukin si sinak yon saisin na apakin teika kataban nan dongoro ko yon tiyo kay ay bubogin di bo si buki yan nage timetwa nrin na ko ino nan tiyo kay yay de tuwa te baka mana kete kamuriyaki kaya po ni ka wawa ay bukin uruwa kante suwa na kesis nan te po takin nakawa o kaupay lang na indarawa.

tara na iti takangan ako na tara po na ni kaya ibun ti meto na pang kain bus mahay ko yon isuan ni mawa kaya tapor wawa wa isuan ni mawa na ko imkiro ko kan nga panam katikiroy na wanti ti nga po ngayo ko nga na pen kukuray may kan pahe na ko amkatikiroy na ko yam korak yari ki na ko yakan petam na wanti ti nga po ngayo.

0: Tau pia kinan te akawa, ka nenuan o ka awa kinan ka upaira mei tari.
1: Kona naura kiribas, man the Coastal Fishery Institution. Naura mei marawa, aira I kiribas, e bubuto naura mei tari. Samarake, o asikar kemane mei yei. Dutaya yo, o yaka kua wakwe, ina mwan na ndotaki, meri na pera mei tari. Na imuin nagi sasana kin te akawa, na apa kin te ika, o wakia na urubai, kibita kin kanoan fong. Nanai kanne a sergei ni monpai en taina ku te obia kinan te kawa a kau kinan suwa me kaini peire I bukiri kati me tuan a teruan kau pai na meitari
0: wasan nongo o tain kaina kin te kawa I bukia I kaina na me yatai ni pus keni ka bung rongorongon te o kaini ka pobe I ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kanwan te suwa yon saisin me apakin I ka ai ka akatawa ki bukin te kawa ehem I bukin nam rongorongo o wai kai ta I bukin te kainin I bukin goe te sahawa tan market o wai te bota nameta Teikari, e te imetua ni kaina ki hawaakina tenipong I main ni karokoa tenipong I muin terin ke te tani meinuku. Te mepu o teo naus, e te imetua kaina ki na hawaakina tenipong I main ni karokoa tenipong I muin teos ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa ari e inaki a hawaaki I kaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung, payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin. Tema tuan mai sinte meri painaki we kon rotaki on puan metana
1: sexy nga yane me yina beta buta dewa aika asan kaina ki on makena ki ru no bisin te bote kin lakawa ari yambo na kain kawa yon tarawa o ya bago ni kidi besta dewa naron te ka to to wana ari nani kai ya katia ki te kan kina ki te poira ibugin maken te tabu ari ka tabu ka gei te kawa ke tirin nako ke tiroro ye te ka pe apus te wawa ai pon ni nyakin nanon ti okai te tabu ane ya kaina ki ibugin ko kan meri aki Asana buat mata yang dekawan ne, kini tapuan ne, naran tu nahu, tepun, teka, awai pun meri di kita pewa. Eri bos nak kiri kan dekawa, anak kai, aku kau wak bayi kira kini meri, naga tapu. Naran kiri kini nahu, di tayyo, nika buat awak ye, ne, bibigi, aika apa kanak?
0: Aingai ayo bukina, ayang wariki, panak roy nara merawa, enapun nanganira nape kanara, ekamerurung tuan tepung ya korai.
1: Tekawa ikiti yang tuwa na emon tekakawa kiri ki ibukin tau piyakin ang merin na pera may tari. Puan ikatawan na pakin teka ibukin tekawa ki saisin akawakin na pakin teka na katawa ki ibukin tekawa.
0: Tay yakawa teka ang kanerangin waririki. Ika ikaw waririki akainanwa ayatay ni kawairaki pongan mga kapung.
1: Ayo bukina pakkarakon may sin teka iriki men nakawakin hika ay kaw waririki.
0: Detay ayo ayay kain kawa opota kinako yon na pimakoron kitipesta kiasan waki. O nikinaki makaya men tepotakin nakawa nikarige reke ondi ki pressman in tari on rona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayan kai ai ka wa kina kanwan me yaswa me yakai ni peire ni kame twai ibukin tau pia kinan tia hawa o hawa kinan merin ateya
1: o to kai kai ni kawa ni kura kuraiya o wa yama kuri ibukin tau pia kinan merin tari peire ni te buta nomi ta pa onga na ta ka hawa kina pouto khan te kai saki me tanu in tipike agar na kwan nanya ne yari ai ibukin ne tararwan ne auron kaupaina me narawa
0: tararwan na tau pia kinan tia hawa Eksi na kontelinerine, me punta pera ni kapene. Eka kawaksi na waya ni kameanua merin taari na yakakina nako. Ibukin meaurangkai o anakonteroro are imina.
1: Leita kina obisin tepota kina kawa yon te namba.
0: Isua ni meawakia wawa towana ni meawa wawa ni meawa.
1: Ibukin sisira ki yon saisin na apakin teika. Katabarina ndongoro yon tiokai. O ibupokin di ibosi ibukia nake timetua. Ndrinako inonon tiokai. Yaite tuwa tepakamane ke tekaburiaki. Keni ponika wawa ibukin uruakam tesua. Na kaisis, na tepota kina kawa o kaupaida na indarawa.
2: Shifting sand, time to be. Oh, many sponsor, no one thing up on you or a thing I've been seen. Mewat Minister and Poan Waki. If one want to tell Sinang Musrai can wonder and Mewak and Kakpus, no one thing up on a young air upon team at two and a penny, Mawatirani Bukim Queroko. One Nanga Panam category, no one thing up on you.

0: the new super blend. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urunga iko, ma tika wa the new super blend.
2: Yani ying, naromay yung swimming tayo super blend. Yakani na ngay kay ko ni Garuwa.
0: The plan are you on it?
2: Ayare karike e wolere ke na ne kapo ngana ndere super plan si ne me buite tara o ko rego ne bui te giga pai tata o te bui na tanga te minision te te te ki disa mes
1: ki karike to wana point o no wa te giga pai tun tata o ni me fufo te minision te te ke te sms si te mu te tara po na ina no mo pi me o sewa
2: ayare oria sta to wana to wana to wana the book o ni te bui wari super plan ne ka yana ko o ye te gensua aki ko na ka ira ki na ko ye ipukin te bor Royer and Kawakeyu at the new Super Plan.

0: no. Kuatay niya nangin ko kong rang. O ni kakameta ko kanwan na yapo ng insi niya.
1: Eng, tungo na naibu ko na nakanwa di misi ari nakarawin yung detayan ni ponte kapo iru yari rin ako. Nyumuan na iru yari yan primary school. Nikara ko ah, pili yakin na yita ikatinan senior secondary school. Ayo, irang kakongra o ni kakameta ko. Aron na yakapo rin yay kayo. What bang bang!
0: O sexy nga yung may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanwa di mother ministry. E misi, nronak iru ya ana SOEs may na project za kiame na yana. O rigi, ipun pismaya kia o meta. Nakon na na services misi may ana SOEs o project za rin ako roy ang tatayang.
1: Ay, yari ka dahil na rin kami. Pa-yakakawa kayo yung hindi sa punta namin. Pakam na po na, no na na service. Kapunta ka na makuli at tenise. Ano na taurungan ko rin yan ako ang detayyan. Yakakawa kayo kami yayo. Pa-lakiyok-yok. Siya yun ni tayo. No na kanuan nga. Tenise. Mana sa wis. Awan na project. At yan na nagyana. Ay ka-akakawa kayo rin sa punta namin.
0: Ni nga yun, detayyan. O ay napuwag yan.
2: Ladies and gentlemen,
1: Eng, ayaw mong insinya kiti misi engineering day. E po nipakaroid na pong wabuy na ninawa na kong wabuy na nawa soon. Wawat nga wabuy na nawa. Igay na mga meruwag yan. Dibayrig skwela. Ano na takwa ginagin na ng directioning na na-page PBA. Ano po na na-page na kiti misi. Ano nga raya kiri na ng radio. Ayaw ang dito po ito na amtang kira ko meron yung talawa. Rokan dibayrig skwela. Gero ko meron sila ko na kiribas. Ayaw ang dito. Matakwa rin ng social media. Ongora, ako katanyan na kong ng radio. Paan na tisay? Alin ang tira-tira yan? Aron ikakawag yung sumaka yan yung sinya. Ibukin na bala, kinibas. Aki yan na wuta, kinibas. Patiba, ero kay Bana. Hindi ako nabi, ayun.

Yamoya, the minister. Kosan Gatam, then your patirang upon ye roid the tapo, mel oin tapem in anon meum. Nayon nave many beeru, I won't do the many beeru metabina, Kiana Magure, Yunus Nakoina. Ye win nine many beeru, a ringae at Autega. Anikiraya many beeru, a kiamina in anon nea many beeru, came winga yayo, I in a connimabuina con when we tanga my seer. As was wagging anon the Yakurbu. Our yapon to a mewin tapia, Naruntakatu, but the many beeru at the Sakaya Marake. Ponsi tabena tena kondiko ya maraki oni wosa na koni muyengaya. Titausa kete sa tararua ponsi tabena tararua akit ni ya ni meyaka meni peru. Akita anunupaya tabia kina anupaya no tangaya ya kanga metuatua kanga tisnans o meni karoya kina anupaya. Awa ibu nane na peharun nikiraya meni peru aki akatua aki metabia kista pangaya. Kanga ya kakua ngoraki. Awa awari miriyon na pe maisi ya metanti wa nabe ayo ay ayyangu oni miya rogo ya nabe ay karanginta meruwa nti onu nasa on tipitipiki. Meina inan tipiki meburon taari. Anuri tamne inu wakon gai nabe ay kainta yen postcards metamne inu barunran meta yeni kawa awa ibungin taay. Awa ataku tapi men no meta pa iranginta meruwa ne yani meka kain nabe ay kai. Mebuninge nane onkwe kwa sanu kuni amtapu mebongana minanun meo. Kebun ti metu anu seni katua ingabung ni mia kena, patera aku karoye inanu ni mia umaiyo. Konoria, na yaru nari apun kamen nata yetes. Kie kariga kene koro tamne ya nne ya meni biru, me aron tapi ya meni biru ika wariri kai kai. Aki aku katan naku aki mengaya. Oya apun kamen nata tipe karoye, kie tapi na meni koro tamne iko, kene kariki ko panye tapi amon te bunga na inanu ni mia um. Meni karoku ari koswanga Yesu be nata waru ni mia um ni kapi ni katua pung. Ako nang isipa ko nani karike tirao waki, me tirao, nataki na patira e korea ini karoya inanoni meom. Ponsi Yesu e ako nani kohasa na koyim, paya nakangarum nikunia o nikanua tabim mepunganam inanonji o nabe ayo. Pakuonga ni karike tikukurei, me titoka nika inanoni meom. Enapuni kohasa na koyim, arun nukurum namkonapai, o ariki punarum nikamenena inanoni meom, me arum mariasa nanganiko. Tira ya tau ko mena busaki ni Yesu pa ina puyena ani pita meom te pongei awa indikiran nampong ni meo. Yanguya, ntemini sayo.

men min nung ram ni kunam to koranan ya karo ko ro in ratai wo ro ait minis min wai waki sinang tau ro in waki nan kan da kan wan dara metin nano ke kuna ke atangira kina khoye yon panani meuri fm 89.9 mai yaron ko ro to pa ye kunam me ko tangria pa ina ngura ye kinak na wan dinga pung ayu kwa deitaki ke ni message no kon dara facebook page PPA meuri fm 89.9 ha yo kunan pen deisi ko mai kai kana ko kunam Hara kutangiria pa ya na ungura ya ginaki yon panani meuri FM 89.9 na wante inga ponga yo. Maina sina wakina kanwanda ra metin nano. Tauroa nganne ndaisi kume tauwa ni kanwani pong. Hari yasa roa I pukini kanwante ami inga ponga yo. Yaka tauroa waki tauwa ni kanwani pong. Mende timet mei pesun. Tepuina teminisi min ni mawan tinga hapong ayo. Taka tenipong tenuwa nisuhun wawa tanga wapuyi maonawa. Hoya nakapunga naki. Men tinga hapong ayo ni karokuwa. Pondroy tepi. Pondroy onawa. Ndepakantay. Hoya natuki tainaki. Hoya tepay yariki. Ete miatoa ni mena tirangipuaka. Ete truff. Ime yo. Me te wananginang. Me ye yari te miatoa nrota paanape. Awa ngin makurun chono ni kiripes. Hibugin chono ni kiripes, chiang ayariki, men na piipiti. May meye ki meyo, nako meyang meinuku ni pirina ay akia, nako ntepuina tenot, tari ena roy. Hibugin makin opu taritari, tarante ngayin ayo, anariringa, men wananginang tautana. Tarante tayriki ena roy, nangin titay. Hibugin merakei apeyang tarawa, tarawa o mayana. Tarante ngayin ayo anawananginang tautana si takaraw ay apipiti nono tapewo. Tarante tayrike ayo. Ana roy me temeapururu ni karaw ndi tayya warereke nono tapewo. Ibukini kuria aranuka au apimeame. Tarante ngayin ayo anawananginang tautana si takaraw ay apipiti ntapu tapewo. Tarante tayriki ina roy nangin titay. Ibukini nanous tapitawwe piru au nikunaw. Tarante ngayin ayo te wananginang tautana o takaraw e pipiti nono tapiawa. Tarante tayriki anaroi si temea pururu nikaraw nono tapiawa. Ibukin nono toa tamena o arorai. Tarante ngayin ayo inariringa nangintitay. Tarante tayriki inaroi nangintitay. Ibukin ipanape. Tianga ya pipiti o nimetua tau mehimeang nako meang meinuku. Nipirina tenuma nako ntipi metowana tenots. Tari na roy o ni merip. Tarante ngayin ayo. Ina wananginang o ni karaw e pipiti na kon. Hay puntaw o ni toki dini. Tarante tayriki na wananginang tautana. O ni meapuru ni karaw ditaya warereke nono tapiawa. Kawain na makaina tenipong inihin titani mehiliku. Katautawan tiyora mea tiyapus. Ya katautawa ki tiyora. Barawapur leta ya katautawa ki tiyapus. Nte nga pong ayo onowa teminis nakon nanowa. Ndiyata na ay wawa tismare awa isuwa temita. Ay katawtawa ki tiyara tepi mea wawa teminis. Imiin tepi mea wawa. Nte tawanowa ayo. Ndiyata na ay tawana tismare akia tawana temita. Ay ni mga katawa ki mea tiyapus. Tepi mea ni mea wawa teminis. Imiin nanowa ntipakantay. Ndiyata na ay wawa tismare. Tawana tenuwa temita. Awa ni mente temet, ibukin tawani kanwa ni puang, ibukin jono ni kilipeso panap. Awa mta ingkai, ono waro ay teminis, imiendu ay wake, sinang tawro ay niwakina kanwa nara, ara metin nanu ke kuna kia tangirek na kuyo, yon panan meuri FM 89.9, mea nara isiku, mea kuna mtokorana yo, ayo tawro ay nipe nibugiku. Nara Facebook page are PPA Meuri FM 89.9.

Oh, sini mga tauro ini pen, bisa mayar metin nanu ada mangar kono pen. Tetapi ayo, oh ya mga, oh ya kangai dia kan ke? Bauri FM 89.9 tinga pung ayo. Ya bu busi me aku kata ngan pen tekuna, ari arwarong ke, iwene, iwene iwene. Pa nakame awai nongora yai mei payri ki mei kai. Kakoroa terangaruru song. Aw kora pari ki kechi kaweru mian nam taporo ko tima tuan rona ye yon pairi ki meikan ni. Awa yon kan na kunam. Ero kota ngibia be na ngora yak naki yon panani meuri FM 89.9 na wante inga po nga yo. Aru aro unke iwe ni. Me iro unke tira ngaruru. En kakoro. Aw kanta ni ka be na puni miau na nom ngora mian nam tapo meikan ni. Yon panani meuri FM 89.9 nara. Awan kak bus na ba te timetin nanu ke kuna ki atangira kina koye yon panani meuri FM 89.9.

Mene min dong ram kunam tokoran an aru aru unke iwene me irong terang aru me kakoroa. Ari atang ira kinakuna irong keci kaweru pe na ngora yakina kion panani meuri FM 89.9 na wanti ngapu ngayu. Yakaro koiro roa nyaratai. Tepi roa ime wanua te minisi min ruai wake. Ngayre ipunti me toane pe angkain busimai rokon tanani meten nanu. Ngoyere ko Kutak pa ye kunam me kutang ida pa na ngra yaknak yon paran meuri FM 89.9 na wanting apung ayu iti me tuan tauroin deisiko yon dara Facebook page ale PPA meuri FM 89.9 oh yo kunan pa deisiko me kai ni kana ko kunam me kutang ida pa na na ko yon paran meuri FM 89.9 na wanting apung ayu sina tonang kan ni mina me kunara tokoran ayu me irong Patati na mes, teripi auran taki.

sinamanga tauroa inipe nipusima ya de meten nanu aria manga tangirek nipe nakona iraun ariau yopu ya kanga itiakana. Nauri FM 89.9 nabubusi kwa katanga nipe tukuna aria reken nanu covered by Mr. Wapit originally by Pata Tinames pa sina kausi matara yei kura arapa. Kura pariki ariau yopu mennam tapura kote metuan rona ye yon panani meuri FM 89.9 nara metin nanu. Kia kuna kia tangiraki nako ye yon panani meuri FM 89.9. O yon kane kuna mara kotangia, pe nongra ye kinek na wanti ngapu ngayu hoka tani ka pena puni meu metam. O nangani ko timerurung meikan ni. Nika nikona nikaitara ino ko spangam na wanti ngapu ngayu.

amta in kai ibun si tenwa de minis o yanangi tera ruai waki ngaira ibun de meto ne bang kai ibun sima iro kondana ani meten nanu yonara Facebook page re PPA Maori FM 89.9 na koim kwero ko ye kunam me ko tangi de pa na ngora ekinek na wante tinga pung ayu o sina tauroin kan ne nimanga busma ire pe na pete pupusi te temeten nanu re tangi rekina kona na wante nga pung ayu o yakanga itiakana Maori riki

Yoga kwa katanga ariki kunau are kunani mayana pa nareita ariki ongongurau ni kunani na pia waiyo pa kanga ya mangaroko uringana irou kurapa tekirao nkwe meikani. Awa kurapa ariki kia chii kaweru menna mtapu yon pa ariki meikani ki awa yon kanya kunam kunani na pia mea mayana kwa tanika pia napuni mea unanom nongongura na wante tinga punga yu. Ini kunam merokotang dia pe na ngora yak nak jangan panan jauh di FM 89.9.

sina mga tauro ay nipen busimaya di timitin na no or yung mga tangirak nipen ako na nawante nga po ngayo. Oh, yaka nga iti yaka na. Mayuri FM 89.9 nabubusi kunan nasira nei. Are nei muawa nana first birthday pa sinang kamiaura nungungura manewena. Kura pariki nowi aripe terikawa men nam toparo kati me tuan rona ye yon panani meuri FM 89.9 na wanting apunga yu awa yu ngan ne kunan nasim ani mo wa tipeu kunan na first birthday ye au kan dani nga pena pun meu nom no ngora na wanting apunga yu yon panani meuri FM 89.9 men nam tapo megan.

Mene mi kuna mtokora na an. Kuna nei mua ua te peu. Kuna nana first birthday ke. Yakara koero rana rata in te tinga apunga yu. I see tepi meruai wari te miniso anang po te puina ke. Ni pon rai te puina an narata yare sinang musrawa in kanne. Ara meten nano na wante tinga apunga yu. Sina tauro aini busmaya te meten nano re mga tangirakine pe nakona. Yon pana ani meauri FM 89.9. Me iron ne susane sare. Yaka ngai tiaka nana meten nano ni yei. Mauri FM 89.9. Ya pupusi te kuna are esiro ai am jail kiripes. Sinang kami aura nungungura ni pana andi mo. Kura pariki susane sare ke awa yon kano kunam esiro ai am jail. Aku kan tanya bena pun katangan kuna mayo na pun miau nanom nongora men nam tapo meikan ke nara meten nano ke kuna ki atangir kina koyo yon panani miauri FM 89.9.

sina tawroi ni busmaya te temetin nanori kari ya mga tangira kinepe ana kona yo anpa na ni meuri FM 89.9 na wante inga po nga yo me iron meripa pesimia arioka o ya ka nga iti akante temetin nanwa yo meuri FM 89.9 ya pupusi katangan tekuna ari takapeni andeta kurapa kura ara pariki meripa pasimia arioka mennam taporo ko timeto ndona ye yon panani meuri FM 89.9 nara program timetin nanu ke kuna ki atangira kina koye meuri FM 89.9 na wante tinga ponga yo o yon kanni kuna mare ko tangidi kan wanta ka pene ande ta ri anaki iro wiya kanti KBC o kan tani nga pene puni nawna nom no ngora mennam tab me kan katangan kuna mayo

Warat songora, rata yang kaya ibu si wanwa teminis, anang po tepuin ake. Pon roi tepuin, rata yang sina musrawai kan wanara metin nanon na wanti ngapo ngayu. Sina tauroa yang kandini mga busma erikara metin nanon le mga tangira kinepe nakona. Kiyo ye, yaka ngay tiya kanti, ti metin nanon ayu. Mauri diki FM 89.9 nabubusi katangakin kunan sibu ay tawerio. Tawerio etekia, ari yaneneya. Pota, me pekan noka tayoka pa nakaw tariki mataw yay pa kanga eswa iro ayus kurarap kurap hariki ariyaw yob men nam taburo ko tima to anrona yay wante ti nga pong yu narametin nano yakuna kia tangiraki na kuya yon panan mauri FM 89.9 o yon kanne kunan sipu mara ko tangiria pe na ongora yak naki na wante nga pong yu ki ukantin nga pe na pun nus metam ki men Nam tabarokotime tuan rona ye joan panani meuri FM 89.9 na wanti nga pungayu.

Kona me oriki ngo ya kote meto ndo na ina wanti nga punga yon nara meti nano ke kuna kia tangira kina koye yon panani me ori FM 89.9. Warata inka ya ipun si to wana te miniso tapio wari kitiakan no enang po tepu ina ke. Ayo wari ya rokona pe antoki na kanwan na meti nano ke kuna. Aki ya tangira kina koye yon panani me ori FM 89.9. Kora bariki ndo na ki unko ya roko kwasan deitai nara Facebook page PPA me ori FM 89.9. Ipun ko yero ko teme to no ngora yon panani meuri FM 89.9 na wanti nga punga yo men nam tapo me kan niki sina tawron kan ni bus mayara kapene kan ni metin nano ayu ay pun kainan na pe kan wanara metin nano na wanti nga punga yo meiron keti kaweru o ya kan ai ti kan na metin nano ni yei meuri diki ya bubusi te kunare te paran tapito ya pa nakame away no ngora yei pa kan Ya kakongura manilinti kuna yu, kura arapa. Tikiro inkoi meikani. Kura arapa riki kia chika wiru. Ina tikiro inipe kanawanda mponga yu meikani. Yung kanu kunamare wakatangiri pe ina ngura ya kina kina wanti inga ponga yu. Teparan tapito uya. Kantani pe ina puni miau na nom ngura menam tapo meikani.

0: Melody, ven la campana a Waterphone. Pataya ang kay, yay tayin nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon Waterphone? Yain kaya napakan po, Waterphone, amon te metiroy na ronde Samsung, at ayaw 6, nipona te bubuapi meriwaw, ayay rin nabim na anakis, ayake po na.
1: Yan kami ko na nga kive na din ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tayaw 7, ay wabubuwa te pi meriwaw po ng kay, apun po na roy, wabubuwa ni mebi meriwaw. Kawaran nan, temoto i 14, at te bubuwa te pi meriwaw, ZTE 835, te bubuwa ni mebi meriwaw po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mapimerwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa pimerwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa, ano pimerwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga mo ta phone na hanig eh. Xiaomi Poco, e wabubuwa pimerwewa tatara po na ang kay. Iya po po kitawa na kung wabubuwa pimerwewa. Tablet sa ikataw roi na nalipera ay kata Samsung Tab A9 o iya po nipopo kitawan akong tinipopuan ni mapimerwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipopuan mapimerwewa o nipopo kitawan akong o nipopuan ni mapimitara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapuin ni present de baka nipo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irekin nani ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka urungay ko, ano si ka the new super plan?
0: Nani yung, naro may yung kusyon ng dati super plan? Yakan na ngay kay ko ni Karuko. The plan are yon eriki. May eriki kariki e wariki. Nani ka pungo lang na super plan si nanabuy tatara o kukurigo. Nanabuy tiki ka pipe tata o tibuy na tanga diminisyon te tete ki di samwis.
1: Ki kariki to wana pointo no wa tiki ka pipe ng tata. O ni mefupo diminisyon te tete ki di SMS. Nsi te mua tatara po na inanon wapi mewa siyawa.
0: May eriki oria start to wana the box. O ni nita bin wariki super plan na kaya nako. O yey te jenswa aki ko na kaya nako yey. Ipugin te buro. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

Kupun ti meto nongora yuan panani meori FM 89.9 na wanti nga pong ayo. Tira na kukanon na mi nga pong may gani. Na ti meto ah, di ita na kukanon nongora. Am katanwa tari ang mga tangira kinapayan ako na wanti nga pong ayo. Am tayong gaya ipun si wapi meawarik ti miniso ay nang po. Tapi meto wanaki. Ngayari, narita na kukanon nongora am katanwa tanda no kawak. Ay atangira kinakonan na wanti nga pong ayo.

na ko ye usona meiro wiya na karo aika angitake sirai a tekawa tetapu ntapu ake amena ye nasina Joseph Mosin na natapu ni makuri torona ni makuri nkwa o ainaki ya kina o men tatane ye mengai sakosa mitino no kawaki pa ya musira wa men temea wei tekaro tesibu tetari temane o ai takai nape amon de tangiraki hai sare angitage ntepung ngai takateni pung tenu an sun wo watanga wapi me ono wa bugini metena ya puni koro arakina rabatana eweni ndau nanaus kaina pena yon eita o takatenu ta yana ku meiro wi yana sina sibuna manena o ai kaina pena e pesintangiria aya kansi sare o ayo to kuna ria tangirak pa irian takatanwata nanoka wakia yo apen tiroi met kapai

Ako pun tim atuan rona yon panan meuri FM 89.9 na wanti nga po ngayu. Tahin kay ay pun si mawarik timinis ay nang po tipim atuan aki. Ngayarin na tim atuan di tanong kanon nung ram kanon na udiri na ikana konan nangani ko. Kunama ikana konan nangani ko ti tukuray. Nikahay taray na kanon si pangam na wanti ti nga po ngayu ay marara riki ngoy akanti miyang aki. Kanti nga pa pun ipen ako sa tapim na wanti tinga po ngayon, yan mi ang amkin noong ram, yon panan, mayuri FM 89.9. Sinakayin ako na kung kuna dito koran ayo, breathless, mayroon, mayroon huya kain, tapos,

Langoya, the minister. Question Gatam, the Patirang upon ye right the tapo, meal oin tapium in anon meal. Nayon nave many beer, I won't do the many beer metapina, Kiana Maguria Yunus Nagoina. Ye win nine many beer, a ringae at Autega. Ani kira ya meni piru, aki amen na inanundi ya meni piru, ke muyenga ya ayo, hai enakon nimebui na konwa nibui tenga maisia. Haasipaswaki inanundi ya kurubu. Awari hapuntua meawinta peya, narunta katuotu, pati meni piru walitisakaka ya marake, ponsi itape na tena kondiko ya marake, oni uwesa na konu muyenga ya. Titausa kitesa tararua, ponsi itape na tararua aki niya nimeaka meni piru. Aki tanu nupaya tapia kina nupaya ndo tangaya, ya kanga imetuatua kanga tismens, oa meni karoya kina nupaya. Awai pun nanya na peharun dikiraya mani biru, aki angkat wahki metapiya kista pangaya. Kahangai kau anguraki? Awawari miliyan na pe maisi yame tanjuan na peyo, ay ayangu animiya rogoyan na pe karangin temeru, tanjuanu nasta anti petipeki. Maina inan tipeki meburun tari. Anuri tamnein bukan kay na pe kay intayen postcards, metamnein parunran metayen kawa awai pungin tari. Awata ku tapi men nameta. Pa irang inda merwa neya ni meka kain ape ai kai me boninge nanne onkoi kwasta ni kuni amta po me ponga na mina non meo ke ko bonti me to anus ni katwa inga bong ni miya kenna patira e kwa karo hi na non meo mayo konoria ne yaru na ria bon kamen na taye tes ngi e kariga ke ni ko tam ni yan ne ya meni biru me aronda be meni biru e ka wariri kai kai aki aka katan na ko ki me ngaiya Oya pun kamen na tati pe karoya, ngi eta bena ben koro tam neiko, kin kariki ko bai eta pem emon te bonga na ina nun meom. Meni karo ko are ko swanga yeso bena ta waro nun meom ne ka tani ne ka tuapung, ako nang siba ko nan kariki tira waki, me tira na ta ki na patira e korea ni karoya ina nun meom. Pon si yeso e ko nan ko hasta na koyim, pa na ka ngarum ni kunia o ne ka noa ta pem me bonga nam ina nun cho na be yo, pa ko nga ne kariki te ko kurei, me te toka ne ka ina nun meom. Enapun kuasa nak kau arun nukurum nam kona pay, hari kipun narum nika merena inanoni miaum me arum meriasa nanganiko. Tiranya tau kau menepusta kini Yesu pay napuena ani pita miaum tepongai awai nikiran nampong ni miao. Yanguya, teminisai.

0: Tau pia kinan te hawa, ka menuan o ka awa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona neura kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura mei narawa, aira I kiribas, e pumuta neura mei tāri. Samarake, o atikarika mana mei lei. Nita yayo, o yaka ko wakwe, enang mwana nduotaki, meri napera mei tāri. Na imi nagi sasana kini te hawa, na apa kini te ika, o wakena urupai kibita kini kanoan pōng. Nanai kani, o sergei ni mwana pai yung tayin ako, te ubiya ginan, te kawa, o kawa ginan suwa me kaini pere, ibu gini katima tuan, o taruruan ka upai na maitari.
0: Wasan nungo, tayin kaina kin te kawa ibukia, I kaina nanda ya tayin ikus ke ni kapung, rongorongon te o kaini kapupe ika, kete Marine Protected Area, kete MPA. O wai kanwan te suwa yon saisin me apakin ika, aika akatawak ibukin te kawa. Ehem, ibukin ng rongorongo, o wai kaita ibukin te kainin, ibukin kwe te sakawa tan makete o waite botan nameta. Teikari, ete metua ni kaina ki hawakina tenipong imain ni karokua tenipong imuin terin kete tani meinuku. Te mepo o teonaus, ete metua kaina ki na hawakina tenipong imain ni karokua tenipong imuin tios ke osin na makaina. Te kameatato te pupusipa aria inaki a hawaki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung, payongan reke yatai ni kaapung, ni kamaita teika ipukin ka te metuaan maisin temeri, payanaki wekwan rotaki o nipua metana.
1: Seksi ngay ane, may ina ba tapo tapo wa ay ka asan kaina ki o na makina ki roon na opisin tapo takin nakawa ari yambo. Nakain kawa yon tarawa o ay apmakon ni kilibes tapo wa na ron tikatututuwa na ari nani kai. Yakatiya kiti kanikina ki tapo era ibukin makin te tapo ari katapo ka kiyay tiyakawa kitirin nako kitiroro kitikapea pos te wawa o ipon ni minyakin na ron tiyokay. Tapo ane, ya kaina ki ibukin kawakan ni Mary aki asan na buwa matayang tiyakawa ane kinti tapo ane na ron tiyonawo tipon teika awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak iri kain tikawa, ena ane kai. Aku aku wak bayi kira kente meri, nega tapu. Narun kaya kente nuan di taya yo, nika puta waki, na, didiki ay kapa kanak.
0: Ay ngay ang yo bukina, ay yang wariki, panakuroy na ramerawa, ena pun nanganira na pekanara, e kamerurung, tuan tepong ya korak.
1: Tikawa iki tiang tuwa na emon tikakawa kiri kiri ibukin tau piyakin ang merin na pera may tari. Pone katawan na pakin teka ibukin tikawa kiri saisin akawakin na pakin teka na katawa kiri ibukin tikawa.
0: Tay yakawa teka ang kanerangin warireke. Iga ika warireke akainan nwa ayatay ni kawairake pongan mga kapung.
1: Ayo bukin na pakarakon maisin teka iriki men nakawakin hika ika warireke.
0: Ditay ayo ayay kain kawa opota kinako yon na pimakoron kiri pesta kiasan waki. On kinaki makaya men tepota kin nakawa nikarige reke onri ki papres menin tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwan ayau kai eng ngayang kai ai ka wa kina kanwan na yaswa me ya kai ni peire ni kame tuai ibukin tau pia kinan tia kawa o kawa kinan merin apeya
1: o to kai kai ni kawa ni kura kuraya o waya makuri ibukin tau pia kinan merin tari teire ini ya tebuta nami tapa ongan na ta ka kawa kina pouto kan Tekai saki matanungin tipike, akarin na kwan nangan na yariyay, ibukin na ba tararwaan na uroin, kaupay na may narawa.
0: Tararwaan na taupiakinan tiyakawa, ieksi na kong terinerine, na puntapira ni kapene. Eka kawak sinawaya ni kapenwa merin taari na kakina nako, ibukin meurang kay o na kong teroro aray mina.
1: Daitagin na obisin tepota kinakawa yon tanamba.
0: Isuwa ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisinak yon saisin na apakin teika. Katapanin ng dongorong yon tiyokay, o ibupokin di ibos ibukia nake timetua, nirin na kong ntiyo kay yai de tuwa te bakamana ke te kamuriaki ke ni poni ka wowa ibukin uruwa kante suwa na kenses mente po te kindakawa a kaupaida main narawa

Nakoya usun usuna meiruia nakaro. Aika angitake sirai o te kaua te tapu. Ntapo aki amena yei. Nasina Joseph Mosin na natapu ni makuri. Torona ni makuri. Mkoa o naki akina o mentan tatane yei mengaya. Sakosa metena no kawagpa ya musirawa mentimea wei. Tekaro, tesibu, tetari. Temani awai takai nape ha monte tangiraki ha sari angitaki ndepong ngai takatinipung tenu ansun go watanga wapi me ono pugini metena ya boni koro orakina rabatana eweni ndauna naus kainda pena yon eita ha takatanu ta yanaku me iro uyana sina sibuna manena awai kainda pena pesin tangiria Kansi sare. Hawa yu tukuna riyata ngiraki pa hiriyan takatanwata nanukawa kia yu. Apen tiroi me takapaya.